Kimmutjuit ingertillugit kazen. Dusangnasak tabu. Time now is 6:54 and you're listening to Qullak on CBC North Radio 1. I didn't get the chance to read the weather this morning. So, today in Iqaluit, ulumi ikarong ni makurok pagdini 40 kilometers may ano kaldo ni 60 mutikutirok pagdini unang ninga 6 kimirong makurok pagdini 40 kilometers may ano kaldo ni 60 mutikutirok pagdini ilani ko ano karo ako nilduni unang ninga 7 kingay makurok pagdini taksilok pagdini road 40 kilometers may ano kaldo ni 60 mutikutirok pagdini unang ninga 4 pag naktome nabuyero ni sirarutoy nakakakdini 30 kilometers Mayano kagdo ni 50 mo tikuti daw pagdo ni unang ninga 4. Kikiat na kdo may nabuyero ni kanigara to'y nakakakta ni unang ninga 1. Kanyak tugaping may nabuyero ni kanigara to'y nakakakta ni unang ninga 1. Miti matareng misa kanagdo ni ano kaya kdo ni niglasong ninga 3. Ano kaya ilaliyotik pat niglasong ninga 11 mo tikikatang na kdo ni. Hi Aya, hi Uruti, hi Mary. Ipiyagdong misa kinakdo ni ano kaya ako ni niglasong ninga 1 ano kaya nga ilaliyotik pat niglasong ninga 7 mutikikatang na ako ni hai ang nakati saimoni ka na kuri at ikawtuk sa urak pong ulakon igluring misa kinak pagdo ni nabuyabag din ni kanikaratoy nakakakto ni 30 kilometers may ano kaya ako ni 50 mutikikitirok pagdo ni unang ninga 1 hai purple one hai kaya hai Cynthia sana kayang meet makorok pagduni kanneron pagduni do nevoyerak palero ni 40 kilometers me ano kaduni 60 mo tikuti rok pagduni unang ninga 3 sane kilo ang min sirado gunner duni nevoyerak palero ni sirado rikan ni tuna ka kaduni 40 kilometers me ano kaduni 60 mo tikuti rok pagduni unang ninga 8 Kausui Tomit Resolute Bay Sakin Nagduni 20 kilometers may ano kagduni 60 mutikuti rao pagduni niglasong ninga 1 ano kaya ilaliyotik pa niglasong ninga 13 mutikikatang na akduni yung otaro tao ba nito alo ikiyak tagulok hai kingulok pa mi Kausui Tomit Grease Fjord Sakin Nagduni 20 kilometers may ano kagduni 80 mutikuti rao pagduni 0 minakduk ano kaya ilaliyotik pa niglasong ninga 7 mo tikikatang na ako ni tagpatako siraragan ng mate kikiktarong mate aksun that was your first half hour for Qullak this morning. I am sorry for the technical difficulties. We have had some problems this morning trying to retrieve some things that will need that needed to go on, but because of technical difficulties, we couldn't continue with our regular programming that we get every morning, so we resorted to music. Aksun. We'll be back after the top of the hour news is over.

0: tunga sönyrong migitte kullak tu saksaurak tillego CBC ukiok taktum na routinga kutamang ekarungni ullumi qitqo taurak tok utupegi 1 2026 tagpatawani kangyaklinang mitak bitangat ukur simarang mat kuvesu tikarok luti nagkadjaw tillugut dan minister giyaw yok ukiok taktong mit kiglisinak tiyokok to ikko Northern and Arctic Affairs ngunakaktaw yutan Rebecca Chartrand dekan ito nalang mat Naranak si yun naksilo ni kinaw yaktak tukkan na kung naksinagaylo ni taubunga mitakbing mut. O kakto ni kabamato kakut $85 million ungatani takwat mitakbiyo ako tinga nutakok titaw na ang magong. Takwag dunutakok titaw yut ukaw si yun naksiting. CBC tisama ekos tekan ito na raw mat o kakatakakon naksilo ni gabamak kuning akto ni.
1: Ila time kangyaksiniu ting miho kagbigta hangani atugawle kami gitu galwa aw yak kihani ukoy na kalwa bilitay nakmat maligalyo tigi yabut arwa mi lori law tamane kataw gabi kanoglike ay humabi
2: Kuyan na may sa mga aksor upigusok po nga tabban na kataw kung nakamatan na ukuwek daw tilugo ikaw mayong nevek siya ngulo nga migito kayang mitak viktak kain na tamaw na katayin na yakso nga ro ang kagilaw siguro kangasin tan na nutang may sakitaw tilugo aksor upigay baka kivalang miyon upigayaw niya tok narunang imat kangasin ang miyon at iktong nga suktitawin na yakso tarot dani o kakaw mat o kalak tilugo kangasin ang miyon tayo itong nga narang o kataw matatan na surim maring mat tabani kadyang naktumit itong nga suktitaw kanyo yakatang niya kata kubiyagi baka
1: Tai ma kinau ya kalang mik 85.5 million mik tamau nga ilanga huli akik tau ya ga kasuni hana jau tu inak na yaksuni o kagaja lau gabit takwa akku tigi jau tak tu mit tak bil lagi mit bi hok tu tan akku nu tang o ga kang na lang ninganik ihu magilau kemangil sugo ujere kau gibaga
2: ila kuwe anak teman na ila ak mitak veo katang ni ak tok no tago ke ak tau ni ang nga aksuaro upi ka baka takwa timmesu ko tiki padle yut mitak jo me katang ni ak sutiklo amaro takwa atitok no kap titaw ga yung jo me ni ak put kangak lenak tana ano ga ga yuk to ro tilugo no kap titaw yut ameso katang mata taman na atitok ameso kun ne palang ni ak puit no kangaslen ang mulo tikit tut kibadli nun naringin no tikit padli ayot ayong nangin naksak ko katang niya kudlugit amaro amisungok ka niya kudlugit kibadli mo tikit tut
1: tana no kayo ito lagi matutak viw lagi magkangaslen ungatak tu kailo ujang nakpali alak sutik tamagkuang ubon
2: ila tana ila kibat kangaslen ilitari yaw si maniak tilugo unatak tuksay tamang tiki kataw ni aktilugit sapun ni kataw ni aktilugit tana upin nakpok kuwiya suklungaro minister maginti to sa katakako sapun ni aktitwin na kumangituit kangaslen ang miyunot ikayok tao yung mayut kangaslen ang miyut saputji kataw yung nakto ilitari si mang mago tana aksuaro upigibaka kangaslen ang miyut tayo kibadlang miyut tay ikayok tayo kataw yun nang niyang ningin ni.
1: Kuyan namig?
2: Kuyan namig tao.
1: Tay ma maligalo timut ani tatuini kangyaksin ang mutaw ni gimut maligalo ti ugabi kanuke ukaw hikakakpitan ukwer tao tilugo ila ilitak nak tumik.
3: Kuwesula kitung atamanya kataw unang ma amisolo ya sana katigi hatak-tak ka amma government to kang mingar to lower it tao kuwesula kitung akunelo sana yao nasungma sitamani ukeuni ublumi tikit tugu hamma sulikane pene kane re hartugolo face 2 kiseni tamani tikit katta khove so khata uma
1: te kane pamme khuta inikille ta laugatta haper nach ta laugmat ta ko jet tikin ne ranga ta ini kang nangil lagi lau mat kihani angin likan nang nang nangani ukarun nagwe.
3: Ako sa katak tun kivalang mo aula katak tu aksualo isuak si balik jume katang na mataman na luni isuak si balik tu galua kisani pikan piluakan yang na miunir bihang na sunilo
1: Innai
3: iksivar vigigun naktang ngini niriuriyavut suli mant kisiani maana aturun naktavu kuvea sullaritunga inni kannaksau marialumma maana.
1: Ihla takua luhana jauhi majut kangirsina mayutanu kivallar mayutanu takuran naana kannaru maarivu.
3: Ihla kuvea sullaritunga tamani katagun naama amma illa sana katika pelire katika katimayu katika kuvea sullaritunga kujennami.
1: Dan kau mag deputy mayor mayor tuglingan ni tamani ukal lagi aku kemam maklum di tunga hukti tiga kemagabit dan ting miho kak bita ha adut alat mat
4: adut dua belas tak kue lauk mat jun me atok tahun nalar sini negotunek gua cemang mau pergi maklum tigo amma napainat nangat ak pihimanik mat ilanga akikok tolak mat angin litsemeng na mitawibu
1: tay ma tan angin liwal lekan na nasu ni managla hanayaw mat amma mitawibu vitsemeng mibbi hotu ting mihunu nutang rakang mat tawo atut ang mat ublutamat
4: ma chama ka sanu ta ko akival ngam taluk ta me hok mat tamong a wala peg mo ngor luk tu adwa mon kalung no namuluk ta tikib bi in yuk ma ka sanu mit ta we wut akik ko na ma ko we hud lo chama so ta hamlet ngu yu gut to khara ga ta pilagit lo ave hokap ta ilta to hayo ta ma ta kamman to kad lo ave nu amma gamma tit nu kuwe nak tu ilitaya tak mat kena
1: tunggah hari tilu dia ukak kau gavit hanat telau gavit mita wing me emensi kud kamat tak tilu gavit amma kunut tau hanaji utalau kemab dunia amma minister George Hicks ting meho ni uhingi yai waktu he pilagiluk tak tak kemana ni ku blue hi blue mi dia awak lag na aku bilau kemabi.
4: Nauk, teh na, ihu mengit saya malau kemaju kini, kapi kalau serta ujang na ikhwa wajak serta ujang nak kalau mat, ay pilih itu luar saya malau kita mit tarik gayang mik mana pin gayang kat yo ni lang mak mata tak wahana ini, koyalim mas serta kowe ahum mas serta niglina luar tu mik hilami. Ukeuku lagi luar telak mata.
1: Tua bang waktu lagi waktu tiglu pibang mata amma perkutir zat tamak kuang hok mata ublu tamat saya meeting miho kau ukuingat tilu mibiu tak tilu tak pilagak zat putau.
4: Imak juat saya me tak ku mitawi nuk kayu itu makuwe hublu awit saya me tahu mitawi tanah mibik timihon mibiu hok tu. Akik hukau ni amat ikhwan nak cemeh mangulir lu ni an ikayu tekak juat cemeh nak mati mihunu.
1: Matna.
0: CBC tekatikuruk pusama ekos koyan namaik apak surak tuhun nak silau ravin. Nutar mita kuat reaksi unikanit kanulingarau mga 2022 mit ikserak tuak nurutid dugut. Dayauduni the Apology Act 2. Dana iksirak jok Francis. Nunakakak tunut. Niru yak tok titugu ikarung nut tau pekasu jiduni. Mametak turok si mangmat. Idinarak titau niku yuni. CBC Mary Powder ukakati karun nak silau mat Crystal Martin mit. Tukisigyakan nakasukluni.
5: Ubanga Crystal Martin. Anga yukangu yunga Indigenous Geographic kunne. Tapa sana katigi yaka na lame.
6: Kanayak vigijayit tavani Indigenous Geographic inunnut tukisiyawne ammat kisukkuvimmi kisusunalerijillari mangaappi inutitu tukisiyawne amman
5: e indigenous geographic go ajiliorti suunguyugu taqqanuna qaqaqatinnu peqqusilerijinni a oqausinganni qanorle a history ngannitta unikka viungikkaruarluta a ikayusuunguyugu taqqa history anni taqqa taqiyartui
6: How you tell your name,
5: Mata?
6: Don't tell your name. Okay, to the Sanaka Tassi, Atotoni Covini, Nunaka Cartoon, all of you little Tassi, Taqua, Tacosauti, the Catartassi, them and no heart to the
5: film and my productions. Very soon, will you go?
6: Tamana, Tavani Vatican, Tavani Susi, can we lose him of a Tamana? Sivul lepa metau tu le ravio pival le lertilugi aula yu lertilusi kanwi lawsi mava attu ina khalawsi mava ilinne namena
5: ubangadli abarikin munga lawsi mangittunga tapare ma te kunga lawsi mayo
6: tamakko pannattau simani ulautu yersiga tuara pitavani tilugu uati yimmaringi tavani khatau tilugi ammalu apesortau yui amisula mata kanukeangi tamanna ippigi yolau pataisamani
5: e ko I didn't know so my residential schools kunni to sat out khodang ma tenna exibam chuamme barikin kunni lluti tabama te kanni lluneddo a okadokto kamanaktu daro rakto ko te kanni so kai ami soktradumni pisumasungung mata te ko artifacts e oroximayo in evaluate ko tapa government kunni amma barikin kunni okakattadoximayo tenna khaya khaptui te kani tiglik taw rop simang ma ane khauti taw guma rop simayo tab pate ane khauti taw rop pa this year 2026 me
6: wa le kamana tullalo tamana tusatuinnarsugo
5: ne
6: tenna tanna aulo yu isulinne alertillugo te kwa inu ilequsingi pitoqai Pekuti viningi takusauti taulau mata isulini alatidlugu sana jaulautu. Taavanna nui taulatidlugu kanu ilausimani ngani kanu ippini takalauni ngani uhakunnahpi?
5: Ippi kusuttearo kumati umatinnu aksakuktutaro kurausima yuttau. Tautuklunga tabba nunakakativu angayukkangu yui tarmak nisuti. Tau tuk suti takwa tekku singin ni tiki lektu arurang mata. Oang ila kaya subidjua kumirang tu darurang tu. Tamang ni kaya yu darurang mata. So kaya takwa tekku singi gabu. Amma nunaka katibut tau aku nero aksukuk tu daru katarok simang mata tekku singan ni.
6: Takwa li awlo yumi tau tu katak simalong ni kui taasuminga sanalaw sa sinivisi. Kisukiangi kanu dan bijuta kasuni aula yuli oktalong ningani okakunnakpe?
5: Takwa kandunangu yui kawimakku yingin mata takwa residential schools akunero kandunangu yui narukung mata kanu kanu aru residential schools kanu impacts kakattadok simang mata ubatin no taba inung no iqidang no beti kunnillu takwa kalluna narukuk teaktui impacts kakto residential schools nutangu naksawra mo yo residential schools ukaw jau kattaktugu taba kalluna no taba 200 years mo ramo rog simayudli kanrima suri ukadlakatigi kattaktiu taba residential schools kasi ang tema na si Mangito residential schools maturok si Mayo 1996 me tapa tapwa residential schools on na si Bidjo katarok si Mang Mata inong no amma metin no and kanunga kanuna kawi makoy tiyan in mata the effects of that tuki si Naoni
6: at doktaw si Maningi inusingin no taman na Ila tamanna kilisinerne lerene kayusengiaqartugi viusule
5: etekwa Vatican go Catholic Church ngwio a Canadian Council of Catholic Bishops go so de sanaga khagadraqte tapa tusaraqsimayunga fundraising sigaqang matagwo kisani last year ngokora to Yeah, 15 million ngokok donate fundraising giakapto iko takwa Canadian Council of Catholic Bishops ko. Kasi ani how yung magiakapto i ubaruni atere giakapto ko. Kano yung magi fundraising si giakapa takwa CCCB ko, Vatican ko. Kano kinao yung kapitjuang mata. Kano yung magi kinao yung mituni si gunangin mata. Mami sa gunang na kata tapa residential school survivors ang mailangan ni.
6: Dan le king ulam mit aula yulo tausimayo titixsimaloma to be continued kayusikanela mago pingayo ngani suli sana semana pa valune kano
5: and to be continued simang masukai man titaka kasuktugo kawiga kasuktugo tao tapa angayo kabo itk ko ama nunakaka Kakatipo ang ayokangan nito, kawiga kasugtugo, kanong de, kanoy lang na ang mata. Barikin mong nga kasugkan ng na mga kawiga kasugtugo, upado ni, de na, ikayokon ng mga mamisakbing ni. Dapa Canada, mamaya sa daw si Magaruaksyo ni residential school ko ni, kisa nito, kawiga kumayugo, kanong de, de na Canada, ang ayokangan, de na King Gia po, United Kingdom ni, kanong de, akit mamisakbing iunak pa. Kaiman na kawiga kasukar waktu ko. Suri man na titakak tabo apology actri.
6: Koyan na milang pagi Crystal. Pivikati ko nakatagati ka. Pasokti lang ha. Thank you for your time.
5: Koyan na mitaw.
0: Dan Crystal Martin o kakatakaon na sila o tuk CBC at Mary Powder mita. Suming ano tao mitakriyak sa mitayaw dun The Apology Act 2. Takaya ko naksiyeta ko no nakakaktub no nakjarig kung ini YouTube ko Indigenous Geographics YouTube ko kime ko na tiyakat taklusita ko tukimaktitiyi katutukatigiklutig pangnaktut Act 3 ko nakaktaw yumit bigyan ko man nakaklunin Tema takiyo atanok palerang ming mat kawisa aglugtok inuktitulukal na titulupi palerang man.

0: Ulækkert CBC-udgift, at det mere bliver lidt. Jeg var også sådan noget. Der går nu når vi kan gå nakt under den mod Commissioner Richard Hall. Kau jikai gelau tu mana gelau tu ni nak gajau mita ko nuta kaga show jai AI ata ko atok tau walai tu nama tak aku ni hangat tu ni.
1: It's a frightening area, and like any
0: different place. Kau kau nak gelau alat ana nuta atok tau hatta tu tamak ko nunga sana jau ni ko inun ata ko ilan ko piu tok tau hatu ni ilang aku lupi ngit tu ni tai mata ko saput jau si macere hatu it maligau jukun. Nuna bu gaba makungita ko sule akit chui ka suwakto ino ta mi maliga mi hakisaw dalaga na muno ta nuna bu gaba makuni nga tuit tay ma nga tamat sa mga nalun na sila ito taman na artificial intelligence tay ma maliga hanne ato gaba makuni nuna bi mesi bakti nuhatak tuilu tako ikayoktaw kun na chair ni alam mo yung atanak tumingin na saw na ang mata nuna mi tilugin tako nuna bi mi 16 sila lagibin tako akasoktaw lao mata maluad jiliw kahatak ni ato 15 minutes na ito akaypan amalu tako akago ni makunik akasoktaw lao tun tako sila ni akbi halun na ni sana jaw lao tun tinuna din no kaktaw lao tun adami dilayo alakuta na makibig ang isokhanga tatungilaya apatilagin na mo umajulagin na mo hawdi sa ni mo lukalaw to tako ako nanong mo sukataw ko nang ito ikaw makutihato isi kinami nga tumi kakisaw sa kulo Starlink minga tumi tayo maatan at tumi niyang imata kinakutoy na
2: pin magayalo man na hawa yung masuong wata ututigil uno na lewa siya no ay lang ako ma inak ka lang ako maluni umiak kuluni sikitok kuluni ilangan ni hawa yung manasuong ma sila hanuin mga amalo nuna leo sila taane sila tseng utuin na reali sila nilo tuin na reali
0: tako sila niya biwjuya adilir tau ni kui tako na civic app kupila tsaulato tana tau kanu ta sani kiloa metok tau ni alikto ano kiming ato ni kong makautiliw kuti pauti ulo ni hangat to ni tana 5 kilometers nigi nga nga nino na late makititaw lao to amalutak nila ano kika yung masani kiloa tana ano kiming ato ni kong makautiliw kutaw ni ato tamani 15 nik natilin ni humbasin ni hakto amaluta na pauti nga takinik sa makiudo anlan tana akit daw lo to pinasyo ako siyo nung wani nunabik nunabot nukot siyo di cooperation tamat siya mga akit siyo di siyo Carla Phillips tana awlat siyo tay makuwean ang lakit to ko tako NNC kut nunalin no ikajaw ti hamata Johnny apakak sa ni kilo mayor nga ukanaw to tay ma ikaw makuti harlam ni go at ako hamit tumi ni patato na chair niya onang niya man tayo malo at ako nunalay okso alutoy na tuktumi atungin na sa ulo luting sa nikilo at suliman atungin to itahan na pautimi nga tumi Philips wala ako suligo akikere hakto haman amalot daw at ako tamat sumi nga at uto ka kahat kaya hato di awlat sige o sarlutig Philip sa huwag ka nila ito atahan na taba ni akagawjo at ulit daw ito na kaya lipang na tao si Mayukajo si Tia Tawapata ang malawi halam mo ta ko nalagun nalilaw mo yung inuming ingat mi unuk teka ni St. Jude to chabingan ni amanuta na ingang na halawto kanata limami ulo ko tilugo sulo yun ikili sinerti no ilin niya kaya titaw na kunun Denta Edmonds ingilaw to inutso ilin niya beloan ni ingiti ni ilhakto ni tay maluhay ko jaw lo si maju halun ni jaw si jakti katudya katigi ingin no namalo inutso mikilaw jakti Mary Piercy tan na ilin niya titigi inutso ilin niya beloan ni ingang na ming o kanaw to ta ko kubela ka lao to ilin niya ti Edmonds tan na tamang nga kong nalauman
3: I have one young girl who
0: loves me am not the hat to in roma gadto sai ni si going roshinga ni kamalu tana over la la to kati sila ne mini amalu ata ko in khati gilunu pirsi hore kanila to tema o to la to ata usia in la ngin mini Edmund hore kanila to linya binu hatane to halun ni tabane pina shwa roshmi Unikkaareer tuhattarluni suli juni ilinneareerti tauhattalauksimme juni ingaarluni. Ulla kuyutta CBC Regional News. Nunavut's Privacy Commissioner Richard Hall had a warning to MLAs on Monday about the rise in AI in the last few years.
1: It's a frightening area, and like any technological advance that human beings have made, there's a good side and a bad side, and so we need to have the appropriate guardrails and legislation in place to be able to address that. And as I said, in particular, just like my office, is that it's a fundamental cornerstone of democracy.
0: Nunavut government is still working on AI policy, which GN officials promise will help regulate the use of artificial intelligence in the public service. Nunavik hunters and travelers now have a powerful source of information for safety on the land. Across the region, 16 new meteorological stations are monitoring the weather and providing photos every 15 minutes. The project took 2 years to complete, with the stations prepared down south and shipped up to each community. Adami Dilao Alaku, Mekavik's Executive Vice President for the Department of Environment, Wildlife and Research, says the stations are bear-proof, powered by solar panels, and have internet with Starlink, all to keep people safe.
2: So it's gathering all the important weather informations that are important for us to make sound and informed decisions so that it's safer for our travelers before they leave by snowmobile, by boat, or by ATV.
0: The station's data and weather photos can now be found on Nativik app. There's a new feature on Seneca Lock Skyline. A wind turbine was installed over the last few days, about 5 kilometers south of the community. But there's more work to do before it can produce power. Linny Limberick has more.
4: The wind is strong in Sani Kilowak. The tower of a wind turbine designed to harness that power is about 15 stories tall. The blades, which make it even taller, were installed over the weekend. Nunavut Nukaksautit Corporation, NNC, is leading the project. Clara Phillips is its development project manager.
5: I'm extremely excited. This feels like a really big achievement for NNC and the community.
4: Johnny Apakak is Sani Kilowak's mayor. He says it'll be good to have a backup source of power.
6: It'll be less stressful for diesel engines.
4: The turbine is expected to have the community's diesel use, but Sani Kilowak isn't using wind power yet. Phillips says there's more construction to do. Upgrades are also needed to integrate wind power to the existing diesel plant. Then there's the commissioning process. Phillips says the turbine could be producing power later this year if all goes smoothly. Lainey Lambrink, CBC News, Sani Kilowak.
0: And Ikhalumut had the chance to listen to an Inuk opera singer last night at the St. Jude's Cathedral during a concert for the National Day for Truth and Reconciliation. Dentha Edmund sang with the Inukchuk High School choir students. She was invited by Ikhalumut Music Society and Inukchuk drum dancers. Mary Pierce is the choir teacher at Inukchuk High School. She says the students were excited to have Edmonds as their guest singer.
3: I have one young girl who loves to sing Chinese opera. And wow. She says, I can't wait to meet a real opera singer.
7: Oh, that's so sweet.
3: So we've got, so she's very, very excited just about the whole opera side of things.
0: Piercy says they had only one chance to practice singing together, and that was the day of the concert. Edmonds will continue to visit schools in Iqaluit this week to talk about truth and reconciliation to students. And that's the CBC Regional News. I'm Khawishanutu.
8: We thank you, Kawisa Arduktok, for doing the regional news. Tema 7-4 Rekluni Kudlumina Rektusi CBC Ukyoktaktum Naro Tingagotamanga Ekarungni Mittimataring Mipinaswaro Suyung Mikuvia Suta Karong Mata Inuit Takwa Kikatani Inuit Katikatiging Kuvia Suta Karong Mata. Takot $34 million mit kawisak bing miglo ilinak bing miglo sana raw matanuna ring ni inung ni awratao yung mit sibudlik pangovok ukyok taktong mikuktik tumit takot ilinak titikatang ng mit ilinakanik tilugi high school mit takwaglo inuit ilinaktit ilikusingin niglo ilangin niglo katutikatigingin naglo ti ilinakon narang mata. Mittimataring mi mayor nga tabanito yung mat o kausa karun naksidlo ni Ulaku Joshua Are ang narag tamanipin.
9: Tamanipin nga narag tunga.
8: Are ne ganyo nga kuya na mi atrinaw yun nakavit tana mayor giyaw luti kanoy gibiw takwa kuwa suti karong ninginit dahil tawa ni mittimataring min.
9: Ila kuga edik tiakta bud akalum ko lua kotum sana ya umat nagay gudluki go kanitu laminga lo ilin na bu laminga kawisak bu laminga lo dan ako na uro kama yaw tigi uro yaw simaglumi tiga gupta yu aro umat arianain akso aro kakwaro kinaw ya kakitila okto kikitani kudlo nuru yara di kudlo amuru pesa magitlipi ko kawo matokat kota ko katutsa ko yuksi magiwi atasun nga ilim na biksami kawo sa biksami nila sa na kubay kita magtebo inu ko yara sun tikisi maja ko ro yai unura umata kajeta ni kudlo ni kudlo tako nang matamain ni nuru yara di kudlo amma kau matukak kuna amma nona ko kau makuni titis majo kalau mung mata ko minute ayo lutiglo akayo david akayo amma tao nang mini bulta minute mimat brian kuno ta ko tiki kata semara mata singidlo tiki semara to ko ba semara ko dan matu tao yo alumat atuk tao na alumat isi mana rok semoga rasul tema nga kan gejat pinno nona rinno tema ni semoga nga kui rok semoga rasul kisian ni piket tau mo dinga rok kui lila ugut dumne kisian ti sok ti tau kan gejat ugut dumne nona boleh mamu go tukang nga tu tana tana ik tu sa ngurung man tu yang me bakat cak sumilo na man ilin na tu nut tema nona lita singin ni upuk tikta yun na rasto ara yun kan tiyo yun araw na kumat nuna tinggam ma nuna liya siya no ikaw nuna kumutok zo no unung atuwa mo unung tinggang ano to unung ilin na rasto mo ta taman na isi magayakaro ako tamang nuna li tamang ilin na rasto tara ako na kundugin.
8: Joshua tema o kapila sa mga gavita ko at iglok tuwagarong mat tuyong may vikagun na gayak lunitawk. Tawag nga miti mataring minukurok si mangituno amarunikong nasaktuno takurok si mangituni. Unikaw sa giyon nakpiyo kanutaw tautokang mga kanok kanuiling agayak kanoklo ilagayak si mang mga atutikang nakituni kawisang ng mo.
9: Itako itako na raw at tigo ilo tabunga mitimar taring mo pikidlo na midlo na tapikang mitapin paong tin mo tapaunga inok tapu kaman na ako tinga tapaunga inok tapu waktu tama tama ako tane timo nga tapaunga nuna mixing nga ano tagal mo nito tapane sumita ima kusso ko yung tuklo tungo yung tuklo tapo kay may tulang yung gurutan tapos sa chapita bang mit mit din mit pagkwa timan ito iluaro itarap tingangan kaubani kaubani sumi ang tayo na iluksa ka ang may iluling teko nung nakukutok sa ano ilinyaw to wakto talabay sa kusoblo takukso yutu tayo man na teko paani nuruya leha man na pura ka patitaw luto ukros mong mga katapane nuruyan ni akong wadlag tato ako tulip takwaro ako tingin ako jutingin nila takwa pigsat tati to akas yung wadlating unaro takun na utiaro takwa takun nga ukros ila ukong wapin na rao sa wadlunga ilin niya uto yu tayo may to kasikya tisa mawko tayo man na ilim niya ko tayo takwa ang usap. Patay ko ano, kawin sa ako na ito mali, kawin siya wala ang itakta, ilim niya nila mo, isa makaluang wala ko mo, ilim niya nila ang mo, alay na gili ko, ang mokaw sa kabigit ka na kung naso ko, ilim niya mo ito mo.
8: Takot, kubasu ta karaw kasi inugyak para tirao klo nilo nilo ningin ni tako at siburak tiyo katdaktut kanok di tako nunaring mutate ato takakbat kanok di tako nunaring mutate itpigusukban
9: kubaya yung tiyato tapin na taan na pibito nga isurakso na pibito nga taan na ang iyo ko lang sa iyo raman. May kilo at kuro raman. Ino kaya ito ang raman. Ang pamagtaw si maraman iyo raman at apika ni nakakatigit kaya tiliwit. May kilo at kuro raman. Tingabay mo. May timasayo. Tingabay nga nun. Kaya kung ano raw tuwin ni ilan o raw dun. Nagabigyo ang lutiglo. Amma unno ko mumma naso ti tama na pamata rokto ila ko bagay ya tiyakto dan na tu sama ya to ko ya tiyo no na lini no na litti ni ti wadde ko to ya man no na tin ko ang ito ki ka kar mulo amma no na bo mo ti wadde ko to na amma ka ji ma ya ya ka to ta na tama ti wadde ya ti tay nang naso ni lo tay mo to sa kutun na ko kay ato kisi may ato na takaw yung mga ilinya ko din ang marukaw sa ko may ilinya sa ilinya ko may kay kaw sa ko may blumi tama ko man la ko bago yung chesto
8: kanok le o kaw siksa kagayak pita kuno nga sila tuksak pigjuang usungo yuno Canada de mami so do kanoy ma Takwa ilin niya ruti miti mataring mo turak titare kakpan.
9: Iga tukisiteng kalalungan ilin niya ruti tamani ati utitoki gayak tingana kaya ilin niya ruti nunami nunakumutok jane tamakuna nga sana jutini ati utitoki tamani nunami nuna tapiwal ng tigil kaya tayo ilagay yun ng tanga nuna akisop ilinya ko tao nga tama na akit yawa le nga tama na nuna litino ato pa nakam na lao sumi iman na kanusan na litino sa sumi nuna pinasa aktublo akit yawa ko lao mimo tama ko tapiwal ng tigil yung ina kaya nuna tino kasi ano yung mga ukaw sa kapit nga ilin na gutiw na yung man ilin na yung yung man yung mga isa makarawak nga ilin na yung nato inmini ang yung takatiyak lupin magkwa agpaya kutik sa yun agpaya kutik lo inakta kutik yak kaluto agpaya kutik yak tutamak ko at ang itya makilugin ilin na kaya gumagayak to nuna tineng asagro ko nuna likedo sila kani tamak ko nung okumal sa nung nautago yung inarung luna ngayang asulun luna at yung tema luna ilin niya to so kan ma tay siman nili tay may tera sa loob sa makin mata tay man na tao isiman na to piwan na utik siya na man tiyan si juta o nilo taman na ilin niya mang may tamak ko nung kaya nasa si makain na luna ilin mo to ang mga jangan ilin niya sa nilin Ile bulu makua ketengah bulu perkasih itu semua mata kejo kanu kejo unna tu gaya tertinggi. Tapi makua lo nukat itu juta waktu tisutu ini. Tapi makua kau yang naksir mata malu itu ilinya. Tapi mana isi mana kau tinggi doktor ilinya betul la lagaru gaya mat ilinya lalu ni. Tapi makua nengah lalu ni nukat itu tu naga lalu ni. Kuwe na kaya ni mga ay tango kaya sumilo ay tago sumam pinagwaro ako sumlo pinagwaro piliwilo ni tama ko pinagwaro na to atok tao kaya ni puna tama na isumagi tinatagre ubang nunale inuglo piliwilo pivalo tiyan na kaya niya tan ukaw tigi tinapa ama tama ni makua Nuna mi kawal sakti waktu nani si waktu kisipin na mi saun na miglo pitukang miglo nuna daga kaptakti tamane kanigi yatin ni saun na binok sa apuka katama teko ni nganok sato nganok sato binok doa ni teko ni mako mi di saun manakso ni in makata makuwa in Isi magaya ugu jatuk sahut kau sabda rutilu, la kita kaya ngurutri temak ku. Isi mana tu temak ku nengah goyim.
8: So lutek ku kau segiati dinosaur.
9: Temetu yang ni temane ilangatin ni kuta kamu mana sentiatin ni. Aku antel juga, temani kanigian itu susah betul semua serok semua buku hamar kudu tak. Amma tau awan aku kagat aku tim teja buk pecah terbelum ni, pecah terbelum. Iti bingang ni tau awan tu semua kita wujud tak. Nanti semua jauh kagaknya. Asingin kita kat tu semua. Kamu korang kalau sama kalau ia boleh gaya tu semua tak kau tu tu sama je tu gaya kali ubang asyam itu sama je kan tu semua rapu tak kau itu sama je tu agaknya kau tu. Kamu korang pintu kau kamu begini tu kamu korang tidak ada orang yang mengata kau yang menghitung kisah ni kau esapu negon ni. Tamak ko nga ila kagal sa ako in yam malupis ako na gulo ni inum nagu auto to naman tan na kasi sa kona testi mo ni akago to kaila atilog ni nalitin ni apat sa toro sa mga tagawa mo to gawa mo kun gawa mo to kung nilu kasi ni kasi masarap tiyem mas tiyem mga nineteen 8789000 Atu kerjaan itu non lutinya. Tapi nelayan yang aku nangit tema itu, kerja mana minum gua orang tahu nama. Ati minum orang tahu nampun. Kalau na orang tinggi tu agam sila tu yang nang mati tu kanu pun nak. Tapi kan sila kerja semak laku juga tu. Tiga malam tu tinggi. Inna kau tu tinggi. Tiga malam orang semua jauh kau sampai. Atu tinggi tema mesti masing-mu. Tak gua kau sakti waktu. Atok tu terus bermuncul. Nunalin atok tu yang nanti ni mah atok tu anak tu sebab orang kisah nak atok tu nama. Tapi na sakit tu yang temetui kunangitto nunalinga inunullu pilostumi tamangoru nunavomu atutilumi tittemal kisiani okavunnottuna avrkav jaga khayarmin pittyaktarunil kisiani pittyaktarunil kisiani kisiani pinnasugunnagulluka tamunna tukastavunaktusavu matottam la at matottaruk tuuru kisiani tigellittapun manna tigellille litennakkuma ilanin ilinnakparattigini kisangnarokkuvura ikkanayaloktumillu
8: Kuyunami Joshua Bivikarun Nasara vi Okausik Sakakan Nakpin.
9: Akau nak tiang nak asyik jaga, nolat tinu piu majalah semajut tu kaum mat, tak kualu piu nafsu tilau tu, kau yang nama cak tu pun amat tau, utak tiu cak aku bilu pinjat sama mungkin pinjam mungkin nolat tu mesti nolat tu tak kuah kini aja tilau tu, kena jaga tu lo, tak tu masak tu tilau tu, kau yang nama utak tiu cak tu pun amat kau yang nama,
8: kau yang nama, bye. Kuyan naming usakto ti Mayor mit ti matareng mit Joshua Arek ukaw sa kaktiglugo takot kawisak bing miglo idinak bing miglo ukwak silang ningan no no naringan ni tema 756 to ni kulang minarag to si CBC ukyok taktong naraw tingagot bivalay yu tigo piyak tiglugot Sira rege yon nakangin na mata na pigang na rega kuki walang milo kitang mayonin. Ulo may kanyak din ang milo tiki kakjuang may nabuyaro ni sira rito yung nakakakto ni minito yung nakakakto ni 30 kilometers may ano kakdo ni 70 mo tiki utirok pagdo ni unang ninga 3. Agbaya ni sakin na pagdo ni nabuya pagdo ni sira rito yung nakakakto ni minito yung nakakakto ni 30 kilometers may ano kakdo ni 50 mo tiki utirok pagdo ni unang ninga 5. Hi Julia. Igirigar jung mino voyero ni sirado tuin naga kakto ni minito tuin naga kakto ni 30 kilometers may ano kaldo ni 70 mo tiki utirok pagdo ni unang ninga 4 kamanito ang mino voyero ni minito tuin naga kakto ni sirado tuin naga kakto ni 20 kilometers may ano kaldo ni 60 mo tiki utirok pagdo ni unang ninga 3 Sadang may novyero ni sila rito yung nakakakto ni makuto yung nakakakito ni tawak 20 kilometers may ano kaldo ni 60 mo tiki utirok pagdo ni unang ninga 4 Nayani makurok pagduni kanilok pagduni 20 kilometers may ano kagduni 50 mo tikiutirok pagduni unang ninga 2 Kitang mayo ni tawa ni ikarok tutang may nabuyero ni kanagara tuy nakakakduni natakong na tuy nakakakduni taksakon na duni ro 20 kilometers may ano kagduni unang ninga 1 Kukagdang mit makukun na duni tsikin nilak pagduni kanagara tuy nakakakduni 30 kilometers may ano kagduni 0 minaktok Talok jawang mit sakin ng duni 30 kilometers may ano kaal duni unang ninga 1 ano kaya idadiyotik pa niglasing ninga 9 mo tiki katang na duni uksok tong may nabuyero ni 30 kilometers may ano kaal duni 50 mo tiki utirak pag duni unang ninga 1 kingudlak pa may kogdok tong may nabuyero ni kanigarato yung nakakak duni ano kaya duni unang ninga 2 ano kaya idadiyotik pa niglasing ninga 6 mo tiki katang na duni Aksun, inuktitong ng mit isuribik at lirilong ming matakiyo at kurano at palerak tuni. Takiyo at kurano at pakalunati to pivalayo piyang naktok, pivalayo piyak yung simarakpat, kangyaklin ng miglo, asingin niglo, kanwiling arang mga narang naktogo. Otaw, otaw.

Tunga surang migiti kulak utak si marakput CBC ukiok taktum naraw tinga ko tamanga ikarung ni. Ukak tiyo yung atobi utak. Udumi kitak ko taw raktok utupiri 1, 2026. Tema ulango yok tu saksaw ni aktun udumi Canada rimamit. Inutokaw uluring magod. Takot ilisak sinaklo ti inutokang ni kanok pimariw tiging mga nunaring ni nunabing mit. Pinaswago silima kubyasu ti kang naktod. Narang naktabu ulango yok kanok akik suy si mangmangan. Takiwa atano akpat kawisa akluktok. Inuk titulo kalu na titulo pipalay rin na ako ni pipalay yung tigo piyagok si Marak pat Jamie Itorchak si Rara rin na ako ni tunga surang migit kulak tu saksaw rak tildo ko CBC ukiyok taktub na rao tinga ko tamanga ikarong ni

0: tunga soñi rong mi gitti kullak tu saksaurak tillugu CBC uki oktak tuum na rotinga gutamanga ekarungni. Ullumi kena dari maami inutokai ulloging magut. Kuviasutigi yau nekluni inutokai ilisagi yau vaklutik duk kanokpim mariutiging manga nunaringni. Tawani nunaving mit pinaswago silimar kuviasutikang neang mata. Eva LePage, Okaktitio Katak Dokta Kuninga, Anakang Nangituri Kuni, Inuri Kuni, Katima Yingini, Martha Gregg, Okaktio Vakluni Rutavanga Kativik, Gavamakungini, Inutokau Katima Yingini, Kovasutak Pugutako at the Vanitunang Matik, Tusaksako Tigilutik, Tungaswan Yurong Migiti, Eva Amma Martha.
1: Hi. Tusavi.
0: I tusaksaw buti tusabagin.
1: Ma takay katangin ma. Intu kamaman na. Katimalaw tilugi ay simalaw ngiso nga inum marita ka ni ulo ni makone ko. Katimalaw tuy kutu aminum marita katingat tilugi. Ay simalaw ngina ma. Ay si magayaklaud sunga kanoilut sa laong mga ta tukisilaong inama kaulilaong inama kaluwak tilugo kisya ni matame utak sunga itigatang iman itito apat ima imelolo ako ulat siya ni ato sa ubo
0: Iva iling no apikutik sa kakpunga tana inutokaw ulungat ataw siyong mot kubiasu tigiyaw sungung mat Tauvani pinaswago si Rima kubiasu tiginaklo siyo kano ima?
1: Inum maki ipigilaw tsegi akan ningi tukisilaw gi akan ma naulimano. Taman na inum maki naulingar ni nuitit si liyo mekatagi akan nivu ipinaktubo Tukisi malayong iluasong mata inum marihano ito ko mga ata ikarok tao gaya ng ilo ipigilaw ng iluasuti. Tukisi mga ito akata kamal luasong inta tamako ulo ataw sito inamuling gaya nga isumagit sa naman niyo lang ito inum marihano ito may mga ata tukisi jaw tsealti karok tao sa akatalti. Amalo ikayogun namin matin ng magiugalo kami bakata dahil may galang misutilo mata tamako inong maginulang ato kawayin mayaw tiya tukisi mayaw tiya kulugit at ako si kalatuin na namatoy lang ilang
0: tako anya kang nangituri kuno katimayit o kakatikagayong mata inutokang ni kisumigli sivuldiw jikuyisimavat Tako ning isumaro tigiyo yuni.
2: Hi Toby, Martha Gregg ng honga. Tako si wuli wuli ako yila kita kal huya wuli inyo to hakko nuna vik inyo to hakko ni katinga yo hatiyo gama katinga katalo sutalo. Ano kami niyo huna kita ko inyo to kain. May tanong katagong natuwak pata upalo ni anong kami ninyong ilutik isukuyo kitat siya lutik kisiya ni kamariya uyahay nalituwak pata ane asyuk tinon dahil kuno nga ang inaksanon ane asyuk te haktunon kamariya uvitsa siya haktunon dahil may tulinap paigo mayugod takwa ang itawalat si mayuyala uyut suti 32 ni ilde halangat suti pugernito milo Hudson Coast mo ilinga langat ilogo unga wam mo langat ilogo kutra mito dako inyaw yay pichu tiw suti himiko yaw yay langin na lang ang asip palay mata taman dako taga isumalo ti yabu sibuliw yaw ko yabu pigutaw siyak lutilo ammalo makuwa nalulang natuwi natuwi akma halo natin to kayang ilo ni nalilyano ikayok to gumaligalo aklo ni nalunak si Matsya yuyaso ng imata amisipit yuyilak to galoan tako nalunak si Matsya tilugi anakaw yulimanon atau hulugi malu ane bilak patalo kamera yau siare harsuti tamak kami sumata kisian ilia anak kasanga kasukta walial kini guti hatta semaya bo nuna bimme katingaiu nuna bik emto kay katingaiu hutingi nipisi maju atu tilak palialite na tui 20 years ni ina kalut tu walata na nuna bik elder committee tak wahina guti hatta semaya bo ima itu makingo macibugo lagu tui hatta semaya bo illuli illui mitsanu nui walialite na tui like buktu mayu tia lohangi luti ammalo tigum mi bihatsia luti atsalo alim milo ato ya hakpata ukko angi silitsi giak lugi makoli ilik vigalai pukkili giak lugi hanutuin na itsimittate hakpata lo yuntu haungi tumi hitsi narikutimi tusaloa narikutimi tamakko pinaswakta uvalia
0: Lugata sakata lo lutui nakuktu. Wa tema okasaga vi aga goni 20 ni avatini takko at katimayi aura taurang ma kuvesu te kasara oklusi. Takko agli katimayu yusigo kanogli ujigo sukpisi inutokai akauva lutiti valleningin ni aga goni avatini.
2: Tak was kaitu pau yalo ami ammalo nunali 14 umatan dynasty sa 15 uguti walo nunali atuni tukimoti si hangware hakse mayu walo hatta si mayu walo ilang inu khaina si mamata dagama nakatinga se tapinga suyuk tutuina ni ila khala uktu nu khaya si mamata ila tamak ko pich amis tu ni pich tu te hak suti sapum miyong ilo ak tu ya hak suti lu ili niya si matsiya ti teo gya li tamak ko kiinya uye amugas umiya bo ili niya guti tsao lak ti lu wit takuno nga health elder coordinator no nuna linye pisima yune amis umata kisiya ni ikayok tau usibo let palea yo ammalo no hago man mesugo e kayok taw lu to alo sungo gatta ki hafeti taw la gitsia su ta kwa in ningi ugo sitangi e itu ustago tingi all age pension na maniu ya gom na imanta maan na mo kiinau yak tatua yatua gilugi uvagulli pinasu hatta si mayugut retire malutugut pillu to alo yak pakatta pension tahun nasi magatta pina sutsuta nuotsi uka koti vinivunni akita umaguti hakat siungu gatta kisiä ni teikwa pina sutsi mangitui etta juksi uti uku maangni atuni pirsi viuhatta ningitui pina suvak meni teikwa suna tahtangin lutu siungu mata tahkuni ja kisiä ni intu hakkuvi intu hakuti meni pitakpa suti ukua July milu January milu KRG kuni akitu yumi utau ni kutinu eka yoksi yau vakka tata kui semai nako kui yau suun.
0: Iva mua rau milu ta teima elder tako inu tokai ullungi atausang mitua ngungi ma nunaring ni tut asing itau nunari kanok liku vya suute kakpan.
1: Hano huwesu ta hamanga ta hawe malang ito lo yunga ilaw wing ahtang inna malukati mayo hato hatan nang ataw siyakso nga law yuga lo ato nga mancha ame katimatlo inum mari kisiyan inum mari umigama hawe magama ulumi pinsung inna agama 75 nukyo kalso nga pinsuan nika isumay nalo upigiyaw hata ninginni unikkaaga laapiguma junga inuusagana atuqsimajakkani uhaaqtasunga ubikkanun isamaina ikajuqsi gunauqatama ammalo xallunaanu taimeilo xattamitsunga kisiani makuan kasamatu intu pinsung itu atigi niulang inakki inumari utsunga tai meilu katani kuwanu inumari utsunni khai khallunati lukhoji magani ane kasamatu inakatasunni kamagi jo tsunilu atigi ngisiamma utamanna atulaatu sakamigakku alla ma khaningitu valungi matamanni inumari unni sukai song makano lima tay mato kamang ijaw tuin na lunga kisan ko tuin na kaya halag megama tamko at siging ituin na lang ito pigon na siya kuilo pigon na siya ang ito iltimi malit sigo kanoin ni nga inong makiw ni burlo tay may lang nga manunal ni ilaw katamijuit isa mag ikalok na siya kuilo inosumini aku ne alo ino laga mahu mai tuku ane nak tuku acokun nak tuku ino si magame aitu cili alo me mata ismaina ino magi ipi gejau cebing alo gale apa suka balut lo kini auto sakun bica kat kita guna mijoi tema ikajok se hatal te pinjut te ungkalo aku te aku ne unge te pinjut teo kai na hatal te lagat sa siyala kaya lo mata nanilima inumari temelo tao katakunak to mato ko kaya naman kinaw to sa katsiyang ito ila kinaw to sa kaya kaming ipilugo ikayo ko na siya at lugo at uktaw ko na siya at lugo at uktaw liyo may kunak to yan malo lago mamiso nga inumari mata inusumini at ulo mata ang alukhango yun no ilaw ti taon sa wakata ko nakapalo medyo timino tako ino ko taas sa mga insaw kami amiso na kawal yung mga insaw matakaw yung mga insaw lato galo khalo na ilo ko sing malitso ko kasi ano ino to ina usta khano ito ko sa manibu uto tigilo ko ilo bigami yung usima yunga awal di yunga khano ito mga ilo bigami yung galo tuta ino lo sa magata taman na kawal si magako ulo meo yo ami suwek ka kaya man yung matamak ko ni nga kano inuga sa hata si mantine ay tur sa halaga gata teko inumari
0: mami anak daro iwa isuri big butiki utitarang makoyan na may pivaka sa agasi pivalay pigarak pun
1: asugo na kumi lano ng ita ako niya lo halo agama na kumi sungalo
0: Kuyan na mingo sakto si kakugot daw. Bye. Kuyan na mingo sakto dako at kawi sa arlog tok pibalay rilak po kakugot daw.
3: Ula kuda si bisiw kaya tatong may pibalay. O ba kawi sa arlog Tako ano na pumikang ngunak tulaga ng mga Commissioner Richard Hall Kaujik kay galaw tumalik alaw tininag gadyaw mi Tako ano ta kakasaw jay AI Tako atok tau wala ito na mataka guni hangat to niyo
4: It's a frightening area and like any
3: Kwaksa na galatok ala ta na nuta atok tau hatat to nga sana jaw ni ko inunun tako ilan ni ko piwzok tahak to ni ilang agullo piwng ito ni tay matako sapot jaw si matsyari ahat to it maligaw jukun nuna bu gaba makungita ko sule akit chuy ga sorto inu ta mi maliga mi ha ga sau dalaga ne monu ta nu nuna bu gaba makuning a tuit a taima na tamat chuminga na nuna sila tu taman artificial intelligence a taima maliga hanne tu gaba makunne Nuna bi mesi bakti nu hatak tu ilu tako I kajuk tau kun na cerni alam majo yata nak tu mingin nak sau ni ang mata nuna mi tilugin tako nuna bi mi 16 sila lagi bi tako a kajuk tau lau mata amalo adjilu ke hatak ni atut 15 minutes na tu agaipan amalu tako akago ni makuni akisok tau loktun tako sila ni akbi haluna ni sana zau loktun tinuna din no kak tau loktun adami dilayo alakuta na makabig ang isok hanga tatungilay apatilagin mo umajulagin mo haulisar ni mulo kalaktu tako ako nanong mo sukat tau kunang itun ikaw makuti hatu isikin ang mga atami kakisaw sa kulo Starlink minga tuming tay maata na tuming nang imata kina kutoy na
5: pin magaya naman na hawi ko masuong wata ututigil ko nuna lewa siya no ay lang ako ma inak ka lang ako maluni umiak kuluni sikito kuluni ilangan ni hawi man asuong ima sila hanuin mga amalo nuna lewa sila taane sila tseng utuin na reali sila nilo tuin na reali
3: tako sila niya biyo adilaw tau ni kuy tako na civic app ko pila tsaulat to tana tau kanu ta sani kilo metok tau ni lekto ano ko ming ato ni ko makautilaw ko ti pauti ulo ni hang ato ni tana 5 kilometers ni gi nga nga nino na lead makititaw lok to amalutak nila ano ko ka yung masani kilo tana ano ko ming ato ni ko makautilaw ko tau ni ato tamani 15 nik natilin ni humbasin ni hato amalutak na pauti nga takinak sa makiudo anlan tana akit tau lok to pinasyo ako siyo nung wani nunavik nunabot nukutsaw di cooperation tamatsaming akit siyo di tijun Carla Phillips tana aulat siyo tay makuwe na lang ito ko tako NNC kut nunalin nyo ikajaw ti hamata Johnny apakak sa ni kilo mayo nga ukanaw to tay ma ikumako ti harlo ni go tako hamit tumini patato na chair niya onam niya man tay malo nata ko nuna leok so alutuin na tuktumi atungin na sa ulo luting sa ni kilo Suleiman atungin tuita na pauti minga tumi Philip so kala to suligo akigere hakto haman amalutaw ta ko tamat suminga at uto ka hatare hakto ti aula chigi oksar lutik Philip so kare kanila oto atahan na Tabane akka gojo atulak tau tuin na gaili pang na tau si maju kajo si tia tuak pata. Amalui halamu yu takon naalakun nalilau maju inummi ingatimi unnuk teikani St. Jude's tu chabingani. Amalui tak na ingat ni halau tuk kanata limami ulloko tilluku suluju ni kildisi ni atinu ilinia reakti tau ni kunun. Denta Edmonds ingilaw to inutsu ilin niya beloa ni ingiti ni ilhak to ni tay maluhay ko jaw loog si maju halun ni jaw si jakti katudya katigay nginut na malu inutsu mikilaw jakti Mary Piercy tan na ilin niya titiji inutsu ilin niya beloa ni ingir niya ming ukanaw to tako kubela galaw to ilin niya ti Edmonds tan na tamang akun na lauman.
6: I have one young girl who loves
3: to sing. I'm not the heart to sing. I'm a girl to sing. I'm a girl to sing. I'm a girl to sing. I'm a girl to sing. I'm a girl to sing. I'm a girl to sing. I'm a girl to sing. Pirsi hore kanila to tay ma uto kalaw to ataw siya ingi langin na mini Edmonds hore kanila to linya binu hatan ya to halun ni tabani pinasuwa ko siya unikkaareq tu hattarluni suliyuni ilinneareqti tau hattalorsimma juni ingaarluni ullaku yta CBC Regional News Nunavut's Privacy Commissioner Richard Hall had a warning to MLAs on Monday about the rise in AI in the last few years.
4: It's a frightening area, and like any technological advance that human beings have made, there's a good side and a bad side. And so we need to have the appropriate guardrails and legislation in place to be able to address that. And as I said in particular, just like my office, is that it's a fundamental cornerstone of democracy.
3: Nunavut government is still working on AI policy, which GN officials promise will help regulate the use of artificial intelligence in the public service. Nunavik hunters and travelers now have a powerful source of information for safety on the land. Across the region, 16 new meteorological stations are monitoring the weather and providing photos every 15 minutes. The project took 2 years to complete, with the stations prepared down south and shipped up to each community. Adami Dilao Alaku, Mekavik's Executive Vice President for the Department of Environment, Wildlife and Research, says the stations are bear-proof, powered by solar panels, and have internet with Starlink, all to keep people safe.
5: So it's gathering all the important weather informations that are important for us to make sound and informed decisions, so that it's safer for our travelers before they leave by snowmobile, by boat, or by ATV.
3: The station's data and weather photos can now be found on Nativik app. There's a new feature on Seneca Lock Skyline. A wind turbine was installed over the last few days, about 5 kilometers south of the community, but there's more work to do before it can produce power. Lini Limberick has more.
7: The wind is strong in Sani Kilowak. The tower of a wind turbine designed to harness that power is about 15 stories tall. The blades, which make it even taller, were installed over the weekend. Nunavut Nukaksautit Corporation, NNC, is leading the project. Clara Phillips is its development project manager.
8: I'm extremely excited. This feels like a really big achievement for NNC and the community.
7: Johnny Apakak is Sani Kilowak's mayor. He says it'll be good to have a backup source of power.
9: It'll be less stressful for diesel engines.
7: The turbine is expected to have the community's diesel use, but Sani Kilowak isn't using wind power yet. Phillips says there's more construction to do. Upgrades are also needed to integrate wind power to the existing diesel plant. Then there's the commissioning process. Phillips says the turbine could be producing power later this year if all goes smoothly. Lini Lambrink, CBC News, Sani Kilowak.
3: And Ikhalumut had the chance to listen to an Inuk opera singer last night at the St. Jude's Cathedral during a concert for the National Day for Truth and Reconciliation. Dentha Edmund sang with the Inukchuk High School choir students. She was invited by Ikhalumut Music Society and Inukchuk drum dancers. Mary Pierce is the choir teacher at Inukchuk High School. She says the students were excited to have Edmonds as their guest singer.
6: I have one young girl who loves to sing Chinese opera. And wow. She says, I can't wait to meet a real opera singer.
10: Oh, that's so sweet.
6: So we've got, so she's very, very excited just about the whole opera side of things.
3: Piercy says they had only one chance to practice singing together, and that was the day of the concert. Edmonds will continue to visit schools in Iqaluit this week to talk about truth and reconciliation to students. And that's the CBC Regional News. I'm Khaushan Lutu.

Lukku tunga surong migit tini pibut tu saksa uruk cildugu CBC ukiok taktub na rau tinga gu tamanga e karung ni. Ukak tiu yunga tobi utak. Tanaru aurati ibu Jamie Iturcia. Udlumi kita ko tauruk tok utupiri 1, 2026. Tagba unuk sa tu saksa uniak tun. Mitti mataring mi pinaswa ko si uruk tumi kubia si utak karong mata. Kikita ni Inui katutikatigi kong ini takwa iglok drang mit $34 million mit takwa atok tutik kawisak bing miglo ilin na kasung ng miglo no naring miutano tana toka ngadlo ni ukwek silang mata ikalong miut aksukot tiyak tutik takwa recycling nakaktaw yun ni pitaka karong ming mata. Ikarong may utang minarang na aktugo kanok udya ko suksimang mga at unok to arong ni Birkaw tini, Imero kaw tini.

0: నాకు ఒక కొన్ని టికెట్స్ మధ్య ఒక రౌండ్ మత కమ్యూనిస్ట్ ఎవరు టిక్లో అక్కయారు డేవిడ్ అక్కయారు అమ్మతావు నాకు మినీ బుడ్లు ఇస్తావు మినిస్టు మిమ్మ బ్రాయన్ కొన్ని తాకో టికెట్ కట్ట వచ్చి మన రౌండ్ మత అసింగిట్లో టికెట్స్ టికెట్స్ మన కుమ మటు అటుక్తమత్
1: Joshua, te ma o kapila sa mi gavita ko iglok tuaga rong mat tuyong mi vikagun na gayak tunita ok. Tau bang amit ti matering mini kurok si mangit tunu amarun ni kong nasak tunu takurok si mangit tuni. Unik kau sa giyon nakpiyo kanu tau tukang mga kanok kanu ilinga gayak kanok lo ilagayak si mang mga atu tikang nak tuni kau isang nang mun.
0: Itako itako na raw at tigo ilo tapong ang mitimar tari mo pikid lo na midlo na tapikang mitapin ni pao nga tin mo tapaw nga nga inoktapo saman na ako tinga tapaw nga nga inoktapo wagto tamatama ako tani tin mo nga tapaw nga yun ako misinga nga na tagal mo ito. Tapan ito ni tayo ma kukso ko yung tuklo tungo yung tuklo tapwa kaya may tuklo lang yung urutan takok sa tiyak itapang amit mig din mit pagkwa timan ito iluaro yung tarok tingangan tawan ito ni tayo ni ikokso akaro ang may lulingin teko nuna ko utak sa ano ilinya ko to waktu pero ba isip ko sa ulo teko sa yuto tay man na teko pani nuno ya leh man na pura ka sa pagtito ulo to upro sa mong mga katapani nuno ya ni ako mo dapat to ako tulip teko ro ako tinig ako jutingin nila tako pigset tati to akas si Maluti unaro takun na upero tako tako nung uproks ila uprokang wapin na rox si Malunga ilin niya uto yu tayo may ito kasikya di sa mako patay man na ilin niya uto yu tako ang usap patay ko ano kawi sa uto na tuloy kaya lang ito kaya niya nilong mo isimakalawang nga lang mo ilin niya nilong mo alay na gilig ang mga sa habig ka na bunaso ilin niya mga ito
1: takot kubeso te karaw kasi inugyak para tirao klo nilo nilo ningin ni takot siburak tiyo katakot kanok di tako ano na ring mutate ato takakpat kanok di tako ano na ring mutate itpigusukpan
0: kubega yung tiyato tapin na taan na pibito ni nga isurakso na pibito ni nga taan na ang yukadlaw tiyo roman nikilo at kuro roman inyong yato aro roman ang pamitaw si marami yung wala tapika ni nakakatigit kaya tiluwid nikilo at kuro mo tingawbe mo nitimatayo tingawbe nga nun kaya kung manoro tuwin ni ilanoro dun nakabigyaw lupiglo amma unnukku muunnaaqsuutik tavanna pammattaruartut ilakuvega yattartum taanna tusaama yattaqaragattigu nunalinni nunalittini kivaallugutaqujamma nunattinnukkuangittu qikkaarumullu amma nunnavuummu kivaallugutaunaamma kaujima yereqtu taanna tamak kivaallugutaunaarsunnilutaimma tusaqattunnaqtuqqai atun kisimi atun naqtaqaqajam mga ilinniaqutin ammaru qawisaqumayut qawisaqum ilinniaqumayuqqai qawisaqumayullunni tamakku manna ilaquvegiyautiartu
1: qanorli uqausiksaqaqajarpitaakkununga silattuqsarpikjuangu suungu yunu kanadarimaami suurlu qannuimma Tako ilinne aguti mitte mataring mo tuwak titaga kapan.
0: Iga tukisten kalo lungo na ilinne aguti tamani ato tutok iga yakin na kaya ilinne aguti nunami nunako mo tukjan na tamakon ng asan na jutini ato aguti tamani nunami nunat tukiwal aguti iga yakin na kaya ilagiyon nagtanga. Nuna akisop ilinya utaw nga tama na akito ulle nga tama na nuna litino ato pe nakamna lahat sumne iman na kanusan na litino sa sumne nuna pinaso aktublo akito yoro mo to tama ko kivalo te yumi na kayak to nuna tino kasi ano yung mga ako sa kaso tunga ilinya utyo na uman ilinya be uman Umumnya semua kerawat tua. Ini yang nafsun ini ni hanya kita kerja lebih. Maka agak otik saya, agak otik lo. Inak tak otik ia kalut tua. Agak otik ia tu tak maku. Ada macam mana lo? Ini yang agak rumah gaya tu. Nona tinjeng sekarang pun nona lihat tu silatane. Tak maku nonga. Okumal selong na utago yung inarong luna ang ayang asulong luna. At yung ito ang maluna, ilin niya ito sa kalma. Tapos yung mga nilita, tayo may trakalok sa makin mata. Tayo man na ito, isi man ito. Diwala ko diksa na man, tiyon si Jutaro nilo. Taman na ilin niya mang may tamak ko na nga kuya nasa si makainar luna. Ilin mo ito ang ulayang ilin niya sila. Ila bulu makua ketengah bulu perkasih itu semua mata kayu kanu kayu unna itu gaya tertinggi. Tama kualo nukat itu juta waktu disitu ini. Tama kualo kaya nak semacam malu itu ilinya. Tama ni isi mana kita gila tak? Ilinya betul betul lagi rugi yang mat. Ilinya rugi ni. Tama kualo ngah rugi ni nukat itu tu nak rugi ni. Kuwen na kaya ni mga aitang ko yung sumilo, aitang ko sum ng pinagwaro akon sumlo, pinagwaro kiliwilyo ni, tama ko pinagwaro na to at tao kaya ni puna, tama na isumagi tinatag na ubang na nunale inugro pilyo pivalo tiyo na kaya niya, tan o ka ko tigito na pa, ama tama ni makua Nunami kawal sakti waktu nanti waktu dikisipin nami saun nami lu kita kau nami lu nunada kekat tapi temanya kan ini yatini saun nabi nuksa tu kau kata mutai kau dengan nuksa tu nuksa tu nuksa ni kau ni makau ni tu saun manaksun ni in makata makua in Itu mungkin juga saya tuk sahut kau sahutlah dulu, dah kita kaya nurut kita makua. Itu mana tuk kita makun yang kau yang.
1: So lu tak kau kau segiati dinosaur?
0: Temetu yang ni temane. Ilang hati ni, kuka kamu mana sentiati ni. Aku antai lebih tu, temani kan dia ni tu sokt tu semua serok semua buat hamar kodota. Amma tau awan ni aku kagat aku tim antai je buat pijak terbelum ni, pijak terbelum. Tiringan ni tau awan ni
1: Mayor Arik Okakatigun Naksikau Gaku Joshua Arik Mayorio Yok Mittimatering me Okausakarun Naksikau Yoktana Kauisak Biglu Ilinar Vigio Nartuglu Tauvani Mittimatering me Ukui Learning and me. Tema Takio Atanok Padlerum Ming Mat Kauisa Arluk Tok Inuk Titulu Kaduna Titulu Pivadeir Rinerang Ming Mat Pivadeir Tigupiyarir Simarak Pat Ikarung Mutaninarang Nertugu Kanok Isumagia Kang Mangatako Imerikauti Nunamit Takuyo Katang Ningini Ota Ruta.

Kuelna me tame pivalje ne okale ma gon nak sak khang me gawe amaro ta na ni pilo khang me ya gaila okaw se tuking it na rong me lavona okaw se tuking it okale mang na yang me ga ke ona se bolak pa me pige ago tigilugo inugangwat agat isigailo sauning sauni galang ilu inugangwa ngobot inugangwa khangittok inugangwa ngit Inugangwang ilaku pata pitakangi pataron ni inugangwakang ilat. Inung miyak tao yuvinak. Kisutuin nak inung may pilireango yuvinak kanutuin nak inung miyak tao yuvinivo. Inung marloa kiyo. Inung tunganak pagtugaro inusinga asidyo yaksimak pa kuwa su tengin ng menu inung marloa kiyo. Inum marlukto, inug ilak kusilik tunga nakasugun ng innang minig, ilakatak ngikarwakso ni inum marlukpo. Inum marikto, inug ilak kusilik ino katimino kikotoy nang no tunga na inawyakso ni okalokiklo nilo inum marikpo. Inum mariksakto, inug purareak taulo ni tikitaulo nilo ni tunga sakto, inum mariksakpo. Inung niuta, inung nupigiak taruta, Anak si Juta inung niuta riva. Inu nak paratiyo, inu tukluk, tuklurak tuup tusaksaw ni nga kapiasuk paritini nga inu nak paritini uvo. Amata na pikata tuki nga okarosik, inu tukunea kuyi lilaoklo ni soko silaklo yung niyango katakto tukudjangin ni nga ni narunakun niyak pa temay niyang nakaktaw yung. Inu nakto, inu kanuilok tayo kapiasuk ko ni sa pilitiaklo ni nil. Inu kanuilok tayo kapiasuk ko ni sa pilitiaklo ni nilian nga inu niuvo. Inung nakto, ukarosik iglo inu kalang nang nakaktayo pikotilo ni pitariyaw nang nakaktayo inu anulo ni utaktitaw nakaktayo pikot. Inu nakto, Kani mayo korang nak sila ako ni Pio si Valdea nga alak to kaw yung mayawrak po inyo na lang ni nga ni. Inyo na ang nga to. O karosan kisutuin na napayong aglag inyo ko yung yawraw kakto. Inyo na ang nga to. O karosan kisutuin na napayong aglag inyo ko yung yawraw kakto. Inung nuak to. Inung nu tikiw tigo ni upago tigo ni lon ni inung nuak po. Inong nakto, kisutuin nak, tikitaksaw yun nakto, ungasilo amo, kutilo amo loon ni inong nakpo. Inu nasukto, kalo na inog titu ilik ko sa kakasukto, inu nasukpo. Ang mapikatata na tukinga, inog pero nga naktumito, iminik pakitya kasukto, kiyudjay tisima nasukto, kanutuin na inu nasungmiyo. Inu nayakto, inu kuwasukto, Kunga katatiyakto, ilokiyatiyakto, inun na yakpo. Inun na yakto, inug isumaro takang ng minu, ilokiyangin ng miniglo ni kuwiasungig juta karoglo ni, kanuitun ni ako ni kuwiasurakto, inun na yakpo. Inun na yakto, inug kuwiasungig to, isumarong ng minu, ilokiyangin ng miniglo ni kuwiasungig juta karoglo

to inyun na yang ngila. Inyun na ngito, sila may anang nili imang inyun na rin ngila. Inyong na ngayon. Karlo na inyok tito ilak ko sa karlo yak to kanutuin na inyong na ngawo. Ang mata na kingulak pa, o kausak tuki nga iman nili ngayon inyosak, timiw inyuni nga anang nakaktong inyosewo. O kausilo tuki ngilu tavo karimasak taka tuki siwalak tuksawiwo si ilipalak tuksawiwo silo. Asingin o karimak to karagiwo.

0: ta na ta ku ga rong me o ma yong nak te ku pang nak se ma ra ra ma ta ak va ga so ka ta nak te lu ge ak va ga so gon ne la ming ma ta khan or le onik ka sa khang na yang manga na ra rong mi la vol le se vol lak pa me kin yang manga ak pe ning ne ka sa ge yun nak pe am ma kis re ge yung manga pe ta wa ni nu na sin ne
1: Chris tungi liu yung kuwa yung tal dunga amalo katao wang dua na tito laga yiku katima yamin yung katima yung katao dunga tamani kuwa yung ni amalo teko na nga na tito laga yiku ni tikwa tao si madunga ang workshop to katima yamin no taiko nga katima yu katao dunga ro iktibo tao dunga ro
0: ay
1: agbuksel ti katima yamin no
0: asukuro tao wane akwaga song na aktilyo si kanok pang nagsimara upi si tama tumamik sa ano
1: eh oh no yung kaman na kuwa siya ang ito si malaw maakwaga song nang mo Taiko katimayo July ni katimayo ng usala o kitig doon mo ta. At ilo bisang ni at ilo sa kitig doon tiglo September ni Afrika chung nato na at ilo bisang kasi ni September ni ngong man at ilo to katiya ni nasa ni uma September 30 no kapit sa ng tikil at tigtugo at ilo to ang isang mga rasiti na matalag ka rasiti kinubaga galawa ko tigo do pinasin mo sa ng tedi no at pagkaw niya tino peko tino ano ga no dutigi sa gali pichitigi tigo ayaw na ko tigi lao mago dahil na agwag siya may akago mo inutaw yun ayaw niya lo tiba
0: ay so kay ma atuagang nita tatatira kayo rin si uvaro ni niro aktaw rog pisi kanok lip akwag asong nang mo pinasa rog pisi
1: Tekwa katimaye ang waga sa ginang mo katimaye o yutigo at ilaw rao sa ti katimaye mo ako magduti Tapos na nalilin at si talaga ikon ng katawang doon at si talaga ikon ng tikwasa ulo si katimaye mo lao sa ilo Pilagay nasisikaw tigilaw ko lao sa ilo Tinaw yan lupit si tao din ni ayong nagutaw din ni Amalo kasi may itigay ang nasalo ang radyok si Tito Abang na sila sinila ayong nagutigay din lang magutaman na
0: ay akso nila tana na akago mo kayo si Tilagal Luseo
1: ipagsami kasi may itigo kasi magata tap ko pa kuti at octown niya tun after mangilosit yung mata sa nayaw yaga sa tulis sa nayaw si mangilosit tamo ko do ano ba at octown niya kiti kisa tao yaga kang namin mata tap ko pito tigid na tibo kino ba kaya nangtyo garwa nukakti niya si tibo akago mo no lang tayo tayo pa ko ti kasi mangilo ang aktibo duman na ang malo akago pa kasi mayo yoy e promi kasi makatusigay ang ang yalik sa ti kasi masali do ti ang siya sali na sa ulo litig do siya sali litig do ang malo tiki sa gali tiki sa aktibo diago ti akago mo ako mal na isa malaktu
0: ay pang
1: malaktu
0: asukuro ay latay man na nakatama ilan ni kup ina namana katangima tamanna arana igivisio akago mo kaisitinne agasio
1: kane gilang tebo akago mo no kalo fa atilio toka ngidwa wo tuwa de mani matidugi ano nga katalong matisya niya atilaw katalilang to gagawa September nung ulit tigluo. Kino ba daw ang angit tigluo? To gali gaso katalingin na atilaw to ka kialaw ni nama awyalok ka.
0: Hey, taman na siwalilak pa may akwa gasong niya kasi uvaro niya akwa to karak si mabatawan ni.
1: Kino na ganyan tinitawan ni magwa sa tigdukya pingasya sa tigdukya agwag si malaktiw gali. Uwang aditan na si Ode Pawidugot kamagikataw yung iwag ko. Agwag si malaktiw si mayugal at amani ko gawin ni.
0: Ay, ikamang miyali kangarok si mong mga akago nga.
1: Mamiyano gano ikamang mitaga kangarok mga kamanya ang wakti duwe ko wakin.
0: Asakura. Yeah. Tain na king o na na kawi la ako si mabili kanong li ikpi ko sura ako si maba.
1: Adyan ay gosik tuk sa ura ako akabang mata. Adyan ay tuminam ang maditay ko akabang sa gumato. Pag na gudikya ka sa gumagalo at sa bukati mayitigo. Akraig.
0: Akso nila. Apat kutik sa karo, isurita ko yung mata kanukya nilikan na ko magubilo. Tabawote ko magubilo ni ato inaugilo ni.
1: Uwangali, ukasik ka karo akong nasa na ang posisyon niya miksano. Akrago mo tayo nanutang ma kayo sinyasin na na akrago. Kuwerit yata ka abot si tayo yung nakatalagat tanong na bumi. Ang malo tayo ko nung na bumi. Tako hatak si mayo kayo di taksi. Tamang muti at agbo utiapag ka.
0: Kaya na may ato na yun nakagabi, Christopher.
1: Yeah, ibig na kaya na may ato na yun nakagabi.
0: Ayun. Tabawutilak pag eh.
1: Yeah, ibig na dabi, tabawutilak pag eh.

0: kuya namin na Jonas o kalagun na ito inurong ma. Johnny Jonas. Ang matawag ta na narang na ang mayawo. Pivalde yung rin na apakso katarat takya anay ko ang alutan na ulang yung ila ni pilok tao yung naksiyo ino kauming matakarila ako tatin ni pivalde yung ila ako tao wa ni tarok tao ang may takore na ang malavulli.
1: Eh, kuryan na may tamani talukuyuan ni manna sila kiyawak ano kayo alo katalaw kuta tay may lang ma sila bud king miyo kain na kalo ak sunyo bulay loktok ano kayo alo galok tilugo manna ano kayo nagpalya lang miyo uksuak palya niyo uksuak palya lang abalay yok yuyakto kani kata gala lao galo aksuni mana sila bun nigla hulu aksuni man siko kangit to hulu takko tasi ingu galo siko kaya aksuni ammalo akumi kuak palia lukto sila kiawa palia lukpalia yuri akto ukiak sak pian sak tilugu tema pisuk to kalong man ing minyak paktun mixanu palakyu mi kuyiluti amalu mamisak palya luti pisung nya kalok tu ikit tulog ini malik shooting tema tamauna talugyon talo kuya tiyo pisuk sutik tay kung pingwak pingmut katin malilaw tut. Ama tay kuan kawin sa reaktok pagtun. Nung nakanoy pala ang mga sa tamanilaw mata tamakuninga akituyo tinilo kawin sa sutik. Kentucky Fried Chicken tuk titil ako si manong mata. Aki giriw ang mig, tay kang nga yellow knife mig, ama katin matichiluting inulimang ni takpikan ni pingwa wiktin ni. Tiki si mayo kalaw mig man, television ko, tautong nakatalaw si mayo, king magyo aktiyo, ilgak si mayo ni kinakpagstut, man tracker nagaktaw yok. Tamaw nga, tuktuliak si malaumat tana amisyon takuyo kutalo kutalo kuyo ang mayo taong nito ni takuyo kutalo si mayo ilgak tuni kima mayo ni kinaksyo ni king mayo ang mitigot tana kuwagiyo kutalo kuto umayo lugi ilo nagbik yo akti sila umata pingwa wing me takwa Arctic Connections good tuktulak titsila ang nang mata tayo ma nagititsilutik ang malo tuktuk taming ni nunaling miyotang tunihilutik tuktuk ito abungaro tuktulak pagtun asidyak si man laking mata tuktuin niyo pala nagkatak tingay amakong niyo nagkatao wakilutik. Tay may toko siya ni ulo tama alak tu takukha waktu tuktuliak si mayo tuktulaw pagtugalwan natang nang ay kinaharay to inugyo ako may ayokaktuigi yaulok si mayo nukangalong mingmat tay ma sama nga uksukto mo utak si malungming mata ay sikot ilagin tayo ma tikihi mayo mana talog yun katititsi yaktok si maluni ammalo kumun mo yung titsi yaktok si maluni ay ki ang kapalena

Venga, que tengo mi unidimado. Ya no me deja, ya no me mungo que te lo ojimo que lo mata. Y ni chajan ni lo mata. Ya no me mi Red Deer Munga, Edmonton, Silatani, Taununga, no ta ta ta ta ta lo mata. Taima, il va li lo arrivo Red Deer mi inunikumi. Ang kakunyalok tukhaun kilamik kubiyanak. Ilabalok mi gata taunang nga Alberta mi inuluti. Tika katakain na lang alok mi mata. Kwa pagkugo katin mawigyo aktiti niyo sabalyal ahaga kangay ko ukiak sa katin matitilak dun. Tusak sa rong ito kuli. An ma itulog kami mayayo kami sunod tano nga Edmonton arawa mo nila tano ni kamagiyo kain na lang ma utak kayo na yawak sa ming ni tamani nunabumi itulog tagwawot sa kawun talugoy kami utatigyo takana ni arawa mi aduwa mi lakto. Tamadilwa to ang tamanga talagyo ni pibaleyo. Sila tiyawa ng ngokaleyo kuwi anak siyo. Ano ko yun na naman? Ano ko yung bigiwa ng katalaw manila? Mana, palaksi gata. Sa mga yung migigugod. Takuloy yung tamanga talagyo ni.

0: qujannamiinginna taqri pivalleeriqiunnaqqaumma taawan innunaringanni ammattaartaanna Billy sananguartittoqqaulerto angunasuktittoqqaulluniru Billy meqqusaa apersortaawinnarsilaarma qanu sananguaqattang manga aqqiksuiqattarluni unikka sunila sananguaq tangatigo tamaana unikkaaluqattarma tisiyunniglu aqittunniglu qanutuinna inuksiutilluat tapalungnisoorlu nagjoruyungni tamakkuninga soqqarninngaartunigluunni sanaqattarma saunarniglu sananguaqpakluni taana apersortaawinnarsiqqaumig manaarinnuraarmi tavulle
1: kinobi ammarunami miutop
2: Billy meqqusaanga yunga mittimatarin miutoa yunga
1: Billy kanga amma nami inuuroon nappin
2: mittimatarin mi inuuniku yunga ei kanilu peruksaniku lunga
1: kikkunnidi peruksarokti
2: teikkuatiguaktikka lia meqqusaarlo ai Billy meqqusaarlo teikkuatiguaktiluatakalawa kiteikkanilu peruksaniku yunga
1: Billy kangadi sanang wanami baru titik tuan nami pikir dok semua ni.
2: Sekurang yang ni, teman nak agak agak sungguh di sana ni pikir titik awal yang asal pada dok semua yang wah. Baru sebab dia dengan izin dia tu tak titik awal yang lok pada yang nak kata dok semua yang wah. Dia mengenai titik tu yang nak kata tu ngah titik awal yang orang mama. Senang ngore sa ni ko yung at imbaka 1998 tamani gara pigyak ni ko dunga senang ngohan mo mo
1: kanga di ang una suti ni ilaw katta di dok
2: pero sa dunga agago ilaw ni awyak ko nunak pagparaw katta teko umiya tukutukutu unurak tao yu teko nang atok to ta nunak pagsimad do ta takkalimahad do ta pero sa dunga sa kuwigilang ni Kuga ama upang nga ngulang kami natyemin ng siyok pagkakita tayman na kawi si Manayunga
1: taman na ang unasong nakikatak si Maye ikayutikak si Maba ibi titaktugak patingin ni sananguak
2: patingin ni ito nga rupakwa unikak si makataktaka takuyan niglo ambaro ikpigyan nig Nuzuti itu kan pilu waktu mana kita untuk pergi ke negara kita pergi nuna itu kanui dengan ingin ni kerja nang ingin ni itu nuzuti awal ingin namun waktu dia orang kami itu kita untuk pergi uang itu mengenai untuk kopi dia nasi kacang juga saya mana pergi yang ni kau yang
1: kuat kenapa nani yo kattaqsima mimmata mitti matari wakia nittimi qikittami teikkuatto idinnu attuwani qaqsima giba
2: nii teikna imma kadla sannaku tuunirartawi yumi teikna nani yo nikuungman takuyaga qaqbing meyoktunidu namituinnak teikna isumataqbigittara oqsima baga amma idinnaaqsima dunga maani qarungni izin ni ayak kita roh semangat tetak kelima ikan itu dulu tu akhirnya ni orang kata itu Devon Island mite ikan ni pintu kalau kalau mu izin ni ayak tu tak tan hidup pada waktu ikan nuzuk ni kuga apa ngakar lagi jua ini tahu mengani pikir ni kung mata kanuk tu waktu tu kini pengen kita kuro semua kata roh kama unikah si majui tabau garwa kanukia unikah angat uang isu magit lugu senang uak pada dlung ayu ringi karwa lugu malik tuin nak lugu udung ini jadi ya angi yuming.
1: Kina mudi ikayok tau si mavi taman na senang uang niu batu tidak tu uang niu yo baru kanu seni degian ni doni senang waktu yo kasih mawa.
2: Sosial tu ngah anak-anak mak ayah tu kata yang mangat titik tu ngah nom. Dia mengani titik tu ngah kata yang dari kasih mawa yang amma naik tahu bangga inna pada titik tu ngah anak-anak mak ukur dikan dari kasih mawa senang waktu rawat dikia taken that Pierre Nicum being in mini pidding Maxartoma. Tidor to work at Rossimia Cateco, Isimagi work to it, can Tidor to work among Magata, Amma Tamacun was an angle action. Ah, Kix to it, Isimagi and Nick canoeing a yummy tan, Sanangwan after canoeing a pet, taken that Pierre to Unicara to Sakatin the Sakatanicuga. Amma orkan nozonga makwa uya ga ajigi pagi mata akatwejo tisiwejo ukok simbiya nga do taka ugdumi mo takwa tisiwe miki karok pata angi karok pata biyun naksi yakka emini aya koktunga kisian amma sana ko taka tiaktunga kisian teka nga pigiak ni kudratang yung
1: takori bisana khat taksima yang ini nadia iqama ginak pare mi
2: teko unika to data ikpigisima yak teko no no yang ini upak teka solo mitimatering mi king wa ko yung ninga pata sibulibu teko upak pakti unika sima yang pinga sudua tawo tu manna a unikar sima yakateina unikar torumbiyo nunguwimmi tummi pitukaumata aivermi ajjarsijjuni sigjemi kharmariaruti yavininga taana unikar simattarpara amma ikanni mitsimatulu lukeertuga piullu akunningani anaulereereunerartoyummi unikar toartakharmingma ngutari iqalugasuktu tanna sana simattare baga tema takukso ahsanammi inna iqaru ningiwingwa iqaru mi uniartuti ek sikattartuti paijjuti angutingi audlarsimat nuusimatillugi temanna annaumattunni tainna pingiwiyanga tuni mitsimatare qanigiyangani miyo aqillattaraung innakkusuri sanangwa rumar niartaruaga teikwa nukari qimaani kuwini mitsimatalio qandigi yangan qilalukkauna qartaruyami qimaadduti qayakku mit tunurnuarnikui tawani qarmariortuti annaum maqattarnermati iqalugasugnermun amma tuktugasugnermun tuktumi tuktuqatsiarpagmat aawiyakku tasertaqar maqandigi yangan qarmagat qaqqanigi yaksareyangani timani teikani tuktui qimaatitorduti imaartitorduti uijjaartuti ugdappagduti tasermi qiuttiilluti teemanna tuktuqattarpagtut annaumayuviñunnermata taana unikkaatseeriarlugu pigeelaarmiyara amma ningiurilorsimiyara tigu anaanallattaama qaligiyangaangani ingaartu tautung itsuroq simangmat tain ikpigin paqa qasuting miyara neqwarme arbiuneqwangani sananguartunga tain qitiani itsuroq simayara qullermi tigumeartillugu amma ingirtiuwayungmat quyasugwikku ingirtittileraangami tassumanikkannerli unnuarsiorpalorngmat mumertuti qungaannerpalorngmat iman quyasugtuni nilleyani tusaalluni alaneegusugtuni taan ikpiginerpaa qasuuti simangmiyara saqqisimangmiyara tainna qitiani pigiartugu angijinga taan arbiuniaquaringmagu taakku angutiu piyaksangit nurjutippaktangit qanuinnasuqattartangit maaniinaartuti angde pilerivaktangit qanuinnerivaktangit qanuiliuqattartangit tabuunanga saqqutillugu taanna isimagiyanni ippigiyanni upigilluguru tamanna inuunivu kayusittiartunni uttummimu inuugattasuli taana saqqutittumalortaqa
1: iqqaumagi viu sivullerparmi sanagiangaloorsimayi kisuva ammalu qanga sanaloorsimi
2: taanna ilagiksakku pigiari saapaluloorsimangmata pigiaqqammingiarsuktillugi mitsimatuligmi angutiksaqiloortama ayarmi amma ukkusiksakulungu mikitsumi ayartuttuninga ayuliraangama ikayorpuktuninga natsinguariornikuiyunga ein namimanga anar uddumi munarriyaga takuroxsimangillakku ein ilegiksakunnuaro takummagu angutiksama atiliortugu ataane tuniyartorakku seipataararaarmo angiyuararoxsimayu ein labuiguroxsimangillartugu ullumi mu suli taimannailerpa
1: man kisumi sananguarpadiavi
2: e tekwa kine panguariarivaktakka piyavaddia tuinnarmata a piyanga lawakku takwa tutaleruyi taimannaitunis artiksui qattarama tarsalersorsimayuni ullumi mu a unikkaariarijjugi angakku lerilwaqattagikkaluartuma ilaannikku pillerigiaraangama soto qarupalingmingaartumin angakkortaqattartuminernikjunni unikkaarmi isimagiliartugu ippingnartiluartailimagiartugu taiman saqqinasuqattartunga ajigingitsunik ilaannikku nersuutinik beqasuujiqattarama kiinappanguarianni taakkua a anernerqartuksoongmata аммалу ангаккор иарнеруйуммуллу ик иппигиллугу татхахаттэлэрсимунгмата сивулиму тааккуа уллуммиму уникаариариртугу сарпикканнерасуртара тэмэнэ каллунаа пайпаатиг уникаарпангмата увангали санангоогатиг уникаарлунга саппинасоқаттартума ям
1: тамаккуа амисуулунгата санахаттарсимаяти такуйгахарпинниттоқаорива
2: не наматуиннаалертун аклаану нарзуарми наматуиннаалермию тариллу акиалингаақаттарту тикисеевиусуунгуиллунга аа наматуиннаттаарту қаақуйяумактунгалу аа пилериннартунга таамангани нуққалоорсимангииннартунга пиугиаудути икпиаудути таамана тикисеевиусуунгуйунга аммалу ilagiksakkutiguluunni takuyagaqarvikkutiguluunni tikiseeviusuunguyunga ullummi taimaiñgaiyu
1: bili apeqqutissakhaluarunniiqama ilagiarsigumattaruvi
2: quyannamertunga aversortaiunnerama taakkua pigiulimmaksaqattartui kaiñersakkannequjakka iñuuniginni upigusittiarluti saqqiinasuqattarpata piummiyu тисертигуарниккуллуунни иммерсорниккуллуунни салангуарниккуллуунни аа иннунарсуармиу такуйумуммата иньи хан аарисуум пеққусақармангаата таанна каингерсаутиттиамууммат сапилертаалиллутит каисиннарлутит аёрнарунниисуумиу таамунаттау пигиалисаарлуни иингуяппа ваттиаруунамаккалуартуни сапилер пактуни тайманнаиннақаттарма пилиммактиарлуни алианаилитуиннасуо каингерсаиллутигивара таана инунгу санангуарумаиуна канаитсутуиннарни куяннами
0: куяннами билимиккусаар таана миттиматтарингиутаа аммаро таами куяннами апексоруннэрсиуиннуулаармигави таанна таа уникаар синнаксаавтиттоққарни пилиортоорсимаю киваллерниутартаавани уникаартиллугу инуусерилаартаминни канаиннерилаартаминингилаа уникаусақартиллугу нипилиортоорсимаю ниллиаярилуорсимагиллунилу таисумани 1994 гутиллугу нааромилавулли кана уникаармага
3: уянна таамна инуулерпигилаарсимаяра таққина уплунга укиунгалу титераарсимангмат 1943 June 4 1943 титераарсимаюугалуа кихианили инуулеқивиммақигилаортара ангайоққааматаакку ақауиматтиартанга укиунга 1944 May 4, 1944 mik qawimayaqtiartukki hiani taamna titeqqaq unga bakaya gayak si mayok na si 43 mut ukiw na tao hekmik unga bakaya gayak si mayok ukiw ta amat tao dat krimik atao hekmik tao unga bakaya si magayak tok tayo ma sinak sa umik unip kak niya kama inutokaro yung alawang itong akihiyan tamak ko unip kak tut ko biyagi wakap kit ilang ilo tuhak na replugit ilang ilo ilitakat siya paklugit tayo ko ayok sak palawak si mayo binit ammalo ko biyagi palawak si mayo binit tamak ko tuhak lugit ilitak sa mabakap kit Tema apereya wakama ilan ni kapluna ni luni inung ni lunit hok nga me at saka mga akma tab na pigi ako sige ni akpaka na yakakama ila inuunik umayunik tamani akbiniling nik six ngublutik ang ayo kalawak tunga Joshua nuilaling mikihianili tab na ananat si akma na atawp Tata maana-anata, siguari laok magu. Uwap ching ni perok sa laong itok. Taap ko na ni ilap ching ni kihianik, ananat siyam ni ningiyom nit. Naatak mit perok sa yao laok mat, takugayong nitaka. Kihianik akutik ko takulaok paktakalaka. Abilaok si mang nitaka, kihianik takugayong nitaka. Hukiak. Taima. Ananagay la aknain na mayanik kitun niyo la ako manutak kayo la ako mat iknektar na ayok sa la ako matatap ko at atagalo ananagalo ananagagutok siya pala ako mat ilikahulak sa ni iknekarong nangin nami aknain na mayanik nutak kayo kami kitun niyo kami tuksiya pala la ako nakmat yujimut Tamak ko eksakiwak mi uli, nun aliyok tiyo narak pang madyuk, tamak ko ali ang lika mi utayt, ukak pang mata, uutimik. Tam naguuti, inuk ti tulluabik, kanok tukikalluabik lugu ukak nek ayok taga, gaad laak nilok kok tuwalo ako na, tam naguuti takok saong itok. Anak niyo kami so kami matakok sa ang ito kaya ni uwap ching itaw tukpaktok tuhabak sa nilo tam na ang mat ana nagagutok siya palat tubin at iknekta ako mabluni tam na gutipi yung magpad iknekta ako makamitok siya palat naksuni iknekang ubik siya kakatli dilo ahoy la Hinakto malilaok si Mayoko ananaga ang umbig. Kakoktunig nuya kaksuni, kakoktunig luume kaksuni, utok katsiyami at luwabimig iman na innato katsiyami akmig. Unip ka paptok hinakto manilaksuni, taim nago utok kak. Kakoktunig nuya kaksuni, kakoktunig luume kaksuni, umek koktuyubluni. Nuangon ni kaksuni go, ukalaok mat. Tam na tuwak tayo man na unip kakiwang magu tayo ma inuito kihinyak puthok noami at sakak mga akma tayo sumi nga umiak yung aliok tumi at sakang nito nga kihianili at saka tam na ubanga noa tam na guhin na tumagiya ananama ang utawbluni utok kawbluni innak kawbluni kakoktuni nuya kaktok kakok Tunidlo umekaksuni umekoktuyubluni noangu nakaksuni ko kalaukmat. Dahil matam na ananama iknektari kami nga noamik at siktaw lilao kama. Dahil maiknyang ulaok si mayong atakpika ni haningayo kunga ni awyak siok wikibaktabut ikalukat siya meadlo abikto iman na ikaluk siok wikibaktabut. Kanno yak taling mig at sa kaktok. Upin nga migok, inuulilaok sa magamahan at taylimi. Nuuyak ang ngitya, may aldo yuk suni iman na hilat Chau bruni o naksuni o na laksuni ano e kawani. Tupek me ikniangula oksi magama. Tai me ikniangula kama tupi tamakkoa kilugin nigai takula oksi man nikkatka. Takuya tuarit lugin lukau matjaak tumut. Ilatjaak mut inuulila oksi magama. Tai me aulai ilauk tunga tupek mik halu matjaak tumik. Kau macam tu ni hidup cakap tu ni tak malu pun gak suka. Tapi mana yang mat, tapi malu tak pikan ni nunakain nawak pakap tak kan nawak telingmi. Kuku kata makwa, awal dah cilerang ata kuku pelirang ata kicik kanup upin ngaji orang pelawak matetap ku atatat kut. Ammalu ningi oka ananat siya natak taam nalu akkaga koy nang nak samsit koy nang nak ang ayut kalutap kwa nui lalit kut ukayitut ku kayokut kut tau ningawut takpi ko ngay la kichikkanut kulik siyak tok palawak mata awlay balya tilunga awlay ingi tilunga lunit awlay Pada lak cilung alitai menapi pada mata kicik kanunat jat hioga kaksucik hioga nak lau blucik ingak kok tu blucik kinganit hioga blucik taman nak semiksa nak setawam nadi aki aksat uyak uyak kok tu nikinga kau kalau aksuni taman nak setunga aksat miksa aksat nunat jawak takuran nak tok. Nunang gua miangu yak tuk, hanang gua kemayu miak tuk, nunat caw kua doa mut. Hiok kanik kinga kak tuk, kihianik tamak gua ku hina taman na. Nunau gua doa sunit tau kihianik kanuk yak, kayak tuk lau bak sujik, im nakakangat, nakakangat, tay malunit kau kiswani. Takanunga ammut jalloi meak im nakaksuni la kihianing nunakubia naktu alo imek takbinga isuang nittok taununga ammukat jameak sun imek takaya kayo kupin nga kiyokbingani amma kummut jamea takpikung alloa vik kummukak taksunit tau kihianit mayoka kaya kakpaksun imek takaya kumu isuang nittok nunat Jak halumat jak tuk kihian ini amau kain nak waktu amau ngilupan pam ngoksujik cerik sok waktu tu cerik sulok waktu nila takuk saung ngiak sujik ilan ni pam ngoksujik katli waktu takuyang kita nak sujik lu ilan ni unga wak pak sujik dah menaik tu silu kita cuma nino takau punga awalnya ing miunga. Kalik si malaw kalawakip luta kupingak sa mitakpi ka ni kichik ka ni ikalukpi tamak ko mayulak mata ikalukpi katsyak pang manim na nunat siya wawblo nilu ikalukpi lukoy nit siya sutik iman na ikaluklutang ito ikalut siya bayad ang iyon naklawblo sik Kau ni cak suci, oksukat cak suci lebih bang mata. Tapi kan ini mayok tuh keulak migap tak. Upin ngami, kimi buat keluk balak ming mata tak uksaung itu buta mau ngaji gip lucik. Huna takak tu yang itu mukeluk tain nayu mata ibu upin ngata mata. Tapi kan ini serangat tak. Huna ubah mak konik naya mabang nak suci lutau tuh bang nak mata tau tung nitak jingit. Tagayuk lalaksuni upingaw walak nakanukyahil at ako ang nityang isuni ni palugunak lakto lalaksuni. Hila pila akimang ming matakin na yang nitkalaksuni tagayuk lalaksuni pila akimang mat kimit kilu lariplutik kiluk tarata lariplutik at piyahuk palut siyami alaksutik kiluk talag mata. Taim na amaulik Tayim na taam na amaulit tamani. Kamanito ang miutaw katawalak toktaw kumamaw nuka kikok tanga nuka ilaim na. Taam na ukalong na ayok tok tukihan na kaluwak nyo kalung nilukka ngami. Iman na perot siya kemang itutitut ino hekak manuna. Kimitap ko akiluk talakap talak matatabo nga takuksaong itumik. Amaulik tao tam na tabo nga hanibaksunik. Inuilak pa nun nila ilatupit hanyan nud ungobablano kimmit hanyan nuak sunilubo ibn namiksani sunilubo kiyak. Tabo nga iigib lunit tao inuugaluak sunik kimmikiluk talak mata. Tam na tao amaulik. Kiluk takataw lila ako si mang matam na upigila ako si mayabut inong mikilo kataw yung mikimini. Kaway akiyo kapta. Kanukya iso at siya aknak tuwa kong naila ako si mayok. Ihumap chingnut ang matimibut kanukya niklaw mektuwa aksuni. Amak ko ni kiluk tak pang matay lana lunang nitkalo aksuni amak ko tuwin nak mikiluk tuwa kong naila ako si mang mata. Unamikyak, kilugot sa kaktala ako si Mayut. Amakoyin na akong itumik, kilug tala ako si Mayut. Unamikyat ako tuga kaksutik, taguksaong itumik. Kilug takpala ako si Mayut, lakimit. At ako hingisutik tayo man napit tala ako si Mayut. Upin nga ako siya kaangap talo tayo man na. Nung nakubihan akto takublugo, nung natya wakihiyan ilaan nikod, ublo ilangan ni. Kubihan na loak tuya kong naikpaktutay ko kichikad. Tamaw nga hanning ayoko nga nutkuk toktaw. Aoyak siyok bigibak tapta. Aoyak siyok yaktok bigibak kapta. Tao na ni akuanit. Akok panitut. Takwa kichikad hanning ayoko nga nukuk tok nunat siya bawalak. Kihianit na yukaktab lalak subub. Luilangan niya kubihan na loak tuya kong naihok tuhuyuk yak tukihin ni ayuk kabut tayman nailaok kasuta kubiya nakiwa loak tuya kong nairangat ikalukat siyak loak tuya kong nairangat ikalukpin nak ni ikalukak pang matkapok sujik ikalukyok pang matatamak ko ang utit tamak ko ali ananabut ak nailu tamak ko nailokit ka ukualokibut. Tia balaok mata pipsiliok balaok mauta ikalupin ni ko init siya may adlawag tunik ikalupi kalihaang at nunakaanga tupilu hila taaw palaw mihima balaok mat ikalupi daw balya tia yaw balya plutik pilagaw balya plutik nibingak tsak taw plutik lu pibalaok mata. Kahag lalaok kasuta ilaan ni lukak yu alaok kasuta. Ikalukpi mayuli alak ka ngata. Kubiya na luwabi miyak palaok mat. Kahag niyang nilak migap taaw ya lukta ngata ima kubiya nak palaok mat. Kubiya na ko sige palaok magu. Ayok sak lakat talaw suta uping ngak kami. Ang matak ko kitikat kimak ka ngap siutak pa ang aakaya moksat, aakaya nga noksat. Aulak pala ako kapta upluin na uplu-uplubak yan at painani pihuklugo sikitak sa uwag tumik. Ungahiblak tugalo akim na kanuyak talimik at sa kaktok tam na inulak bigila ako taka. Takpi ko nga akaya nga noksak ila akaya moksak kanuyak talimik aulak ang apta. Ano na nga, takuan nilo ang inaksaw ka loak ni kubi anak pala ako tutun nga naknaksaw ko nilo. Nuna tokakigap tigalo, nuna tokakigap tigulo, nuna toklikmik tayo pala ako tabut. Ibingit, ibingin nila at magkwa pirok si mayot. Nuna giyaw bak kami, kangamiya, kangatokaw laktok. Nuna giyaw bak kami nalunayip kutakilila ako tanga. Ibingit piroktut ibikok tulaksuni. Buk tulaksutik tamak kwa luuyak kat. Kanorip kwa pipsiliok wiwak tubingit. Napakaya ngunirak pagtabu napakaya tamak kwa. Nuitat siyak tutubusik taman na nun nakaalok tanga ibikalaksuni. Pibalaok mat. Ammalu. tay kungalit sa kangapta, tang maximal kangapta, tay kanil kangapta, tay tamakwa ang uchit, inutukak light, hapujinik hanabalyalak palawak mata, ilangit kaklimiak sutik, at sigihimap lutik, hanagyak palawak mata, kuklutaman na kugit siya miak sunik, hanabigi uminakto yung ito alak, hapujiliok palawak mata, nakikatsya ako mablutik kimmihisik sa niklo inilu nakiksangin nik hapuhiok palawak mata haputit pianik kangata tayo maunnuk pat ila haputitam na pianik tao ya kangat tayo maunnuk pat hapuhikinya laksutik ubalun ya ublaga yakut hikinyak nuibaldiagya lihaak silugu tayo mahapuhikinya lak palawak mata kubya palak tukituluk tat uplaga ya kutupak suta ikinik nui lihak tumin makatamani talimani uplak kuhitamani uningit pat tam na hapuji ukuak akbekak palak mata kiyong mi ukuak tao kalak sunita kanunga ammuk jisugu uyak kang nita kuninga napayong nik uyak kataw takwa mikilo ang itut inupihupi yung naktangit napak si tauklo siya ang usinit mikilo ang ito yakahok yubak tut ilangit imakmi kung milo akwak tau layak si magyaklugit hanayaw bang mata uyakkat uking nitut taman nalukuk sang ngiyong mapit yung malo kaway mayaw mata tay maublak kut ublaga ya kwekin naksagayak tumi tupataw balaw kapta tupataw ngit kalakal tal tupak tsak tunut tupakataw hula kumigakta nutak katigut tay malutakan ng ngawo kaksuni inyong miataw hakmitap ko ala haput si hiyok na aktut nang eksutik tamani ataw nunga kung muuyak himalwak tay liyaksutik imakanya ko inangit uyak himalaw sutik tao nung ahikya mut hinanut tam na haputimik haputinuk sap hapumigila ukwa kinyak tutaka nung aktutura lalaw suni tam na ukwa napabang ming mataw tamani tap suma itsireak takbiyo itsak takbiyo mila ukwa nga ikaloy takbunga haputi iloanut itsak tirangata tam na ukwak na paplu ni kangataplu ni imaw kanga ni kula ni lunit na paplu ko takanong apingwal lakso ko ukwak tauplu ni ikalumya tilo takwa na lunakong na lakso tikman ni laka lakso ni tam na haputi ilulok tanga kabihiling ni kabihiling na tiyanik ukwak tauto akangat inuwi takanong ulakso tik akpalik akpal lutik takanong ahaputinut kakibang minik tiguhip lutik kapulak lutik inuit amma taim na nain no akawlari yaka niksik akpalawak madli niksik aktaksuni ikalong ni amihukak niluk tuyaksuni piwalawak simang mat niksik malkong niklun ni pingahong niklun ni ataw tiko niksik siyong nakmatali kakibay li tamak ko ataw hakmi kapihi hukmata ilan ni malko lao kiyong ibakto wali kihianik malko kayong nitut hapo hirianik ka nga ta ikalumya tulak ni taman na hapo titima hinataman na kabihiling ni kiplaw mayalak suni tamani tamakwa kapok tao tigum ngak tao lak naldo tamani hinanit tao tigum ngak wakak palawak matayit kwa tamani tao hanahimayumik ikkal ripalyayo ni tamakun nga ikalong ni tiyok sak palawak mataak nad takpaw nga lo timok siit katak palyablo si tigubalyayak minnik tayem na po iwakap ko at saka tuwalo ako ni takwiyo kok turim na lubak yang haputip tap suma hinani tayem na ikkal ko nito at tuklo na aknanit tiguhi piksa ilaak na tamakko ay kalung ni tigum ngakbigi bala ak matigit ikalu tamakko at agbunga kima abalya ay tiguya abalya plutik ilaan nilu ni tigum ngislugit at yang minno kalub lugit at paong at imbul igit itkatak tau bala ak mata awlay gama ikalu iliok pala ang minnaptali awyami amihulu ak pala ak mata uplaga yakutakpa Apuji hiyo kaangap ta, apuji ikalup tayo ko si yaangat ta. Ikalup tayo ko si luwak pangirkok tuwali ilan ni mikilwa kaangamik tamaw na uyak ka akong nga sigur ima kaani balawak ming mata. Ikaloy ko si yuya kaangat, tamakwa ikaloy. Ikalup tayo haaktut simud at yaktugaw yak pagkiblutik hining mitayin naklutik. Akyak tuktaw ang amitak pao nga siya biksanup, pipsiliok biksanup, akyak tuktaw plutik. Ipirayin naktaw balang in mayut. Unalukta at siyang ita malukta ang ita, atuktaw balawak tuto. Kablo na aktanitli, ayoksak palawak mata, pitakak palawang in matamak kuning na kablo na aktanit, kablo na at nakikoting innik. Inuksituin na kanikibalawak akta, tamak kuning na ikalong niglutok tunitlo. Kanulukta at siya meak ipirayin nakta ilit siya aksugit hong nalukta ang ipibalawak mata. Dahil ma tamak ko ikalukta o si mag yaktukta o ang ataanaanaw tamak ko aknay nila siya balawak mata pipsiliw laksugit niming aksugit Nikingit niwing naksilukta at siya may aksugit takpang wala aki ang muksa ko kaan nga lukta ko yaw balawak mata. Bit ko hikalawak mata ikko aki ang mungo haan nga lukta at siya may aklusik piya kaya kakpalawak put mayup siya ak na akmata ko ikaluit ikalukat siya ak na akman ngutab na hulil loabik to yakpalawak mayok huling mito nas kayang walak. Tamak ko at siya yaw lukta kanok lamya iliok kaktaw balawangin mata. Aagyan mukha, aagyan muksak, tamakwa. Haan nga sigya luktak sugit, nibing nga ksaktaw balawak miyut, ikaluit. Kangilu panak tsakak sugit, amingit panak kak sugit, amma. Nikingit panak saktaw balawak mata, kuinit siyak tut, kuinit luamut. Uksungil lu ni manak kamukutu amiak balawak mata. Amakwa, amaktaw tamakwa. Iskabingit akya kong ilunit iigayaw balya balawak miyut uksuliok tawag lutsig ikaloy uksungin nik tamakwalot taw ang iyok taw yaktut amirangit taw matitaw dinuli ikalok taw yut amirangit taw tam na amin na kulwa ni ako at akitlingagot pilaklugo tabo nga amukaw yaklugo iman na tsiringan niya na akto ka nga ta pibang mata ikaluit daw siya na tiyak akto klugit amirayin na nga taam na piyaklugo ahibaklugo ihong ihuatayin na papirukakbya kilaklugo ilaan niya kilang nislugo hauni nga lukta niya ilaan niya kilukta nga amublugo bihulaw mata taam na ikalub amya bukat taliw gaw balawak ming mat uksu tigiyaw ni aksuni uksu itaw tamakko ikaloy uksu ngit igit palyayot igayaw palyayot tamaw nga haniwanot ingmigot taw bukak palawak mata uyak ka ni abalo liwt siyak si mayunit hanat siyak si mayunit lu uksu ibikak palawak ming mata uksu taw ni kaktaw plusik Amagdaw tamakwa bubangit ila, bubangiyong itok, subangit, hubangin ila. Panak titaw ka, sudig amma ikalob uksuanik. Amigaksak palawangin matali. Hubangit tamakwa panirangat uksumut imaak tislugit. Hubaw miutaw nakaktaw balaw mata tamakwa uksumi. Imaak si himayot, ikaluit, hubangit, panyaktut. Naim aplugit mamaluang ituk sa uwalikihan ini kitsaw walauk tuktauk. Ang matotamak ko akya kong it. Uksukak pang min mata. Igititaw plutik ila. Igayaw plutik. Uksuliw gaw walauk mata uksuy. Ikaloy uksung amigak palaung itut. Ikumatutaw plutik. Ukiulukta atoktaw niya sutik ilan ni nung ubak miyugali amigalak pang miyugali at nakiyakayakak pang migaptat tao ilan ni loon ni oksuno mihuktak pala ako migapta at atawag umala ako mat unamiyan ayoksak pala ang naptali ugalak dahil malitamak ko dahil man na silugit ikalo sa katyalaka ang atatap ko ilawot ang maubagot ikalua yak semal rangap ta amata tamau nga tamak ko ikalui taku jiksaw ni aktu kimi jiksaw ni aktu uyak kanik tahu nak jak semayunik iklu tituhana himayunik kulikangihin naktu nikli dahi mahana hima palauk mata amihu plugit tatap palauk tut ikalui tamak ko ukiung ulik pat taku jiksaw ni aktu jik pagnagawag siya pala ako tuto. Igo na ako hibiyo nakaktaw wala ako mata tamak ko a igo na it. Kiminut nakitsiyabaw wala ako miyuto. Hunalukta at kiksimalakang ata at atagalo. Nayat kalo ananagalo tayo makangok pala ako tago nunamuak pala ako ta. Dahil manunang mihiyok pala ako tuwing makatat kiluktamig pero iyo kayak tuklutaloan no kaksap chingit lutuktunig. Tuktuliak si mabluta tagwan ikaluksiyokwita kanuyak taliyok takpaw nga si manod ungabanod. Pihok pala ako tatukto katsiyak tamusikit sarangap tatukto halumayot. Tuktuhong nitulumamaktot ikalukong niminayman ngulik pala ako dahilang.

Wake to sang nakatak to mako on in kakta yung sinaksawti lata ng kong ng matawang ngayon ligate sa kama isiribig sa tinitikitaw yung may gata. Monika ni kanotuin na piyo makatak to go okara yung nakatak to si ubo nga 1-888-896-3135. Uvaron ni ikarong ni ko si 979-6106 ni pilyok do silo ni ati silo okaro ti silo kimaglugo o ni karoman na rose okaro yung nakatang ni aktugo kanutuin na onika nagpiyo makatak tugo kinagyak tayo ma tutang na ruminak tumi arayanak tuk rekinda ako si mandok palo ni kuilak tanako yuk tumi kanuita rok si manak padlo ni pilyok daw yung matuwetang na rovita sa mamiksanok. Uvar na asin yun ni kanutri ni ilin na ako tini ango na sugnda ka katak ta miksani. O kausa kakat, o nika kuman na ko sila. Isuribig sa tinulutik itaw yung rin ni katay tango garakso ni loasi o asivulo inga kakatang manok kadyana ni lumalakatang migatigo. Ano katiyang naribo si nagkatsarak tumi utilang may ibo kaupa o kara titi katarang may gata. Atuin narang may o kanukiyang pidruta kang may gata tayo manaro na sila kaluta kisumi pidruta kang luta o kara titi katarang luta. Ano katiyang naribo si kaupa tao kanuingin may gata. Bye!

Doom as a good tea. CBC, do the webinar to see. Daniel of one. Lumi, sit among a nick. Ak naling o tivik. One, 2026 for the low. See, hitting a yellow three or finally lap it took. Doom as a big tea. Ah, hi, Lumi, nala lang a meavut. Umeo yak me pivalia yuligivut. Noa inupak. Pivalia yuligitilo to saksalang a yok. To sagatanyak tilo umeo yak me. Dan nice willing me pat. Ulumi. Ullo hutigia yok. Hilitagaya tuni kanatami. Inumarit ullo hutinga. Ulumeo yok. Agnalingo tivik one. Ohalima hati halau to kun nasi kan nagaluak me yong hiti gale iti logo ana ana tia ganik kan sumiumik lia kalamik uhaus chalipalo kan to kun na ullo me inum magi ullo hutigi ti logo ubikkan ullo tu sa yulima in lo uhaus chasiani aitu iti logo inaktigi ti logo tu saksao lang ang mayok hai. Malutan na isulim mipat, air inuit kut, ang ayok ha nga, noa ataya ka, tusakat sa niyak tilogo, air inuit kunipisi malo ni tusaksao lang ang miyok. Ami sukotait, tusakat sa it, nutakalok kuk, joa misinitavit sa alok, air inuit ko, sanam mata, ay dinik na yok tihakon natuk, sinitavit so ni. At yung itilo, uksualo ko sa hangat tayo kswalo nga kito palaya lang ani nga ni unikamit ilo ko. Ang malopo pang nito, mivi nga ni pinaswaktongin na matuha ako na si Ken na miyok. Ang malo, sila buta mitsani, uha mit ilo ko, hano ilang akata lang ani nginik. Mikay dit silo nilo, tusak di silo nilo, tusak sao lang ayok. Noa, ang malo, tu sakat sa gelang ilo tu saksaw lang ajuit. Da ko tak kau lam itu saksaw lang ajuit. Si temangan niut ilo ko tu tapi mi. Ha hai. Tu ngasu kutsi, kapi tu kutsi, di tu kutsi. Hai kuk tu amilinu boya lak tu palo kutta. Suku yuk lah takain na ustalo. Anok kali umilak tu palo mat. Suli. Uki ang ulak matay may tusong kami piusing silavut. Tay may tusong walak kok. Handing ito yung nalak suta suli. Suku siutsonga sikitok palia sungu hatta si mayu galuak ilinia tiugeng sunga manna galak hak nalingu tiwipi kamiu tilogo. Suli Halloween lak Halloween lak tilogi sikitok

0: Mana ukalima hati kasim meyo nga erinuiku anga yokha nga ni noa tayagami noa ngai
1: ha
0: tane ni kumik ka hati simagali ah hai ami so katak ni tu palai ravi sibul le me apik so de mayaga inna ina ku chua mi sinit david chalo erinuiku sana yanga hanuiling alaka
1: sana sana nila lang ang chair na ilo ko tingayin na ati hati ni Yabo sa kaya ati ngayon na puyo niya ngayon ko ilo ko tap talibin na ati hati sa marito sa uchiwa niyo ilo ko tap talibin ni Dava ni ilo kasi mamima ilo ko tap talibin ni ati litiak dahil sa ulipani uho si unisiyo ko tingayin nila ko. Ako ni kanila sana yaw lang ngayon, pagkao ni Makoni, ang iyo kanilaw kami, 84 ni Sinta Liha lang kami. Kautamot, sana rin siya ang tsuni, inong nilo, pinsip kita kakaso ako namin lima aso, ngata, tayo may hatalaw miyokot, kauta, hindi yaw may itap ko na, nakumilo, kauta, pinsip tinipit siya, magumatawat tinip, akit yung kala alafti ko atin sa mga kuti kain na kala ko kisya niyo alafti ko tayo ma kisya niyo mat pinsip tini asyok kaya ko manginibot kami kutu na yung pinsip ti hakata hangot yung titin na ito ni itchimili ko yun niya lahat tamag ko kala yaw lang siya ti tamag ko di matiya hel ko siya sila kuya may ang matiya hakata niko bunot idilo tayo nang iyotig lako. Ang ilipaw na katakito ko, sana yabu tayo may luwa to kalanik, iti kasanik, pagyan ni ulumi, atot tukot, kutyami, kisiyami, ilukot yung bot, itaong liban dayo kiyo mata, sinak siwa, tayo may kisiso mo matay na inip mo ano nutami, pinsip ti, sintabit sa nga ni sana bukot, ilukot akta libinin mi, ati hatilo ko.
0: Ay, hai. Suli ikkualo utto terilogo kutuami hangattatu vini uluti sallono aiga sulluti minningi to pata utinna tu vini uluti ikkoa silamo tikirunnanningi to kutuami sinitta reagunnalle kaja khatai kunga sinta vealmo
1: tamutsumunga mulinga jangitto pinisutti pinisutti sinta bitsanga pinisutti kikiani tatari sunido ini hangito inti amisluto ang pinsipte harta kutyo ami edi kasani hawi mag imbahaw te harabato kaya to tayo haye uto tuto hante uti sintavilo tayo monta tayo na siya suti kutyo ami tayo may nikungano tamag sumungalo nga ni sila awlat sito amat ilo hati siyong dyan yung tataan na tipisi mo yung kumiliya ka. Hangat yung tinupingsip tinukisiyan ni ilinga lang ngayok in ilo sana yung butaan niya.
0: Ah, hai. Ah, tukisin at siya ito. No, ah. Suli, hangalik ya, taman na piyakik na ako na wala ka?
1: Akka ako ni Makkun, sana yaw lang amat. Akka ako, sinusunakalay sa sunakalay at yun daw siya ito akpata, sinak siya lo, apiahatang ito akpat. Sulak pa ako ni Makkunin sa niyaw lang ngayon, man na uping nga, tigat ka makilok to kalwa, tulimangit, humaningit. Makpagyot daw at takuta kayo, man na, awpak to arumi, sinitsimala kayo. Ni Rumin ni nga naman, nalog ko kaya hamat, makata nga, tungamit sa laki nga, ulugan na kaya hangin nila. Tanig lo. Kasakta ko na hatta lang kaya mo. Hatta lang alat. Takhatta ko hatta lang kasi hangat na siya si huli ring umapingaso ni Tweed Level 4 Sinitabi Staff House.
0: Ah, hai. Kutwa me on nilo pinas tita kaya halak to sa utso ni kamayit sa nilo salamasayit sa nilo.
1: Ang iyan. Pinso kayo nyo ito tikisiyan nyo lang ngayon. Ilo, kamagayaw siya kaya halang mat, salamat. Salamat daw, hata siya kaya halat sunong sulit siya ko. dan ikaw silang kami nunalin ni kutya ni pinong ito pinasokon na mata nan lima ni milimat siya pinso kaya kung nama matatabo nga nunalin ni liman at kutya ni kayo na hata ko maroon pinso kasi makutamaan ka hata ko ti taman na kutya ni pinong ito tupisi mayaw lang abok.
0: Ah, hai. Nakumwe mare alo. Tukwisi naktis tia rabi noa. Sinit David Talon mo apik suti o mirama. Ila kaya rilang kainta dinne. Kayo si otun lagi.
1: Ah, okay. Ukwa, ukaw, doa si majakka. Ukha harapi siya harapi. Juni ulaw tumi. Kingumit tini. Kati si ma, si suong katakka o tama si bulot tini. Kunamiti kumarapti kulukit karut tini na ngayok hangin ni. Akhirnya aku say, aku akhirnya tahu hujan bunda yang sungguh kota. Tapi mengenai makal, sekarang jadi macam kalau nangi airnya sungguh kalau sudah kini kuti bu ini macam kita nak yang hamat. Kini nasuk kai dari tiga tiga macam kita pun nak yang hamat. Untuk nak ni tinggi kehakta ulum New York 1,300 kau tani. Dan itu aku akhirnya juga law York. Ini kayu dengan mik hati yul dengan mik ini kasih cisuni. Cisuna kalai akhir kali pingin nasuang mata tambah mik tua tidak lupin setibut kisah ni benar nanti soal ni kayu kunau cik nasuang mae ni waktu cikin watin lugu asiu di hati ni cibin hal tua makin dah yau katiku tak tulin mik asiu ikut ini. Akses sih mak yo rutu tu suku ni kilo ni situ ini kayu ketani tu kayu ketani kamu kuah akhirnya rally tak pernah terdikit selalu terdikit akhirnya sangat sulit pikuti bulu pikuti ni bukan siami asyik tino kalau nanti tu asyik third party service provider tinjuk ciri nari. Itu betul ini pinjut cahaya orang tak tahu nama siapa lagi tikut jauh ni buat ini hati ulung dengan ini pium dia benda yang tak ada Allah yang mat kabel lagu sini lapingan sini itu ini tak kira terlalu lagu zaman nak nama ni pinjut cahaya kata macam yang ni hati lagu tu sini macam pinjut cahaya orang mesti terlalu 70 kasanik, 70 nung halunanik, ini yung nagayang miyup, dan na, tamagkwa ka lahat, kaya rali tayo mga takong nakatigit, hika ko tigitin na dyan yung tigit, so nakalahat, kaya rali lakasoto ko tigituin taka. Manalo, inilit si mayut, ano siya kalay, nuwiriya, tulinuwi, hatangin nini, sulita, manangi yung kataumat, no show, kaya po hando na titutan na ikaw to ka lang ako makuunaw tibot. Pangatayo lang rin ang may asit tinitakun na kaya ko ta Air Canada West yata magkakalay. Asit wire hato kami nuwing ito kami lo akil sa liyo kiso ng mata asit ikikot sa ngayon ni asit magit sutik pitayo sutik tamat sumong at ikikatang kalwaktukod kasi yan eh. Iki rumayo anak pa rumayo anak pa kayak sutik pipilian itu su mata ini hangin na bitaw mani ko minuso na upa ini lang ini halang yo adot loko pilo at man na bilet si meji pilo to taman na si mani hatta ko yo adot to ko bilang ito ako si ni kayang inama ubani ullo una atika ullo mo asyan unutti unutti kun na tay lahat ako yibugot taman na lo kiyo yibugot in sa liupik hapsi at si matsuko pinsita ka na si matsuta kutsiam si kusiraw suta pinsiti unong ningit amisunat sa ulot taan na hawi mayaw realit ikaw ta ako mautibot may hatang ito'y ikiruman niya sutik Umay ko kataw hasta mata uluwi lang nila 30 minutes ani no show amisimuto ali ang tayo ni amisuni nuwing ito hasta mata pito hasta may manchiyami haulagay li dan na ikaw ito ako motibot Manalo akit tu pandiyan sukya awang italo suku temit tu kaku sal taki simi umat nuna biok suado nga nuna bitwi nok suado nga sorry sui pasamo akit tu kaya la umat sitak jua unatak tu temit ti hitindo kit sitak jua tariwa kaya ni kok suado tino siyang ini kunganot temit ti kaku akit tu kat salo taki siya niyo ila umimat karakutikot hangat tau ti ti kudlo 33% ni akit tu kaya kalaw ti kudlo narik halo na ni suli ni mat tumakalo upsoalo nga takako li mami kaya meri nga lang amok yu lima sukasungo ti nga manu nabi upsoalo nga taki nga 4% akit tu kaya lupiti siya ni mula umat upsoalo lo surcharge nga 3% mo at tugan sulte makisya niyo lang mat upswa at tumakialo at ni upswa at tiyo kisya ang at at upswa halang ipat taman na hawi matcheta mo hawi matcheta si kay makisya niyo mat man nalukalo at tiyo ko ilaro lang yun ang mik at kilire akong nautinik titakasong at sabahan tamo at ano kaya tingnan ko ilaro lang yun ang mo si taman ni pitakasong nausong at Inulima ang triyot, nunayong niyot, taman nali aking ahok pagyan lang at siyang itabot sa manahang tamo tikisok. Eh, may nginuti na lang ayok. Ilaw lang rin ang muli ngayok. O tanong niya, tinago sa manahang tao. Manalofay ang hantara, tihang at tao ti sulipit ang hangin na ito. March, nung katatlo ko, March 2027. Tuka bilik, kasi ni Anisut. Kino ye abong le matang mata ka ba magkonipisi maya bu kino ye nung ngingin ni taman na pa hanta to ka si wala ngayon kujamlo makubit ta so ng mat ti hatla ot ti kuping nga pi rokto in merit si ni amalo andre to ni tingayon ni litaman na ka si suto ka pinsitibot ano pa kayo na kaya kasi kung mataw ni taman na uto ka ng mik ikaw chisiman niya takulaw at tigo takkalupin nga ang utin ko umakon na mga makinaw ni makita ilmi ni umakon na kaya hamamadadak ko hangat tayo but upusun ni ngilo sanin niya kaya hindi ngilo ilip siya ngilo January 15, 2027 kikidlo ko makubita hatta ni ngan lirito ni nirichi milu karusiyo atit karusiyo atit daw lao mat eh ni katino yung nangit daw so ni hangata hatta huyi bukot nitsi hatta lo sido hangata huyi siya rin nyo umakun na pagkita kisiyan ni tamak ko akhiya rari uto ka hatta sita tanil uto ka uti kiyo na sabuli pa akong tiyangin malo ni asing uto ka hatta sin niya mut kino leo ngini kong inyo ikidok ti iki chenu ni kong inyo nukat siya sa mayo ko ataw siya kata nuna rin mi kutuam din na ngiti ula bungan nuna rin mi nakay na kama pwede na sunga iya ini hutibot dan kino niya siya kaya kong na lumi nakita lumi pirun na kaya hamas kaya may tilo ko pinsukti sa ni hinihata ni kata hakita ti rot ini jobs na pinalo si Kugo website mo nilo ini hakita ko kubing ani pinsukti na ni tuin na pinsukay nyo hata katigit pinsukti sa tiyara arong mat hawin mat siyakit ututi halong salo may mo kubing sabi pinsip pihatid yang imat ng lima po pinto pinsip pilik inutuak kutuak ng lima siya kunyatik kuni nagsya milo pinsip tina ato tayo mga ng lima daan na kahit sila ako tira hawi mo lang kasi nungan nga lumo pibaliya ka ma amiso ko na ito kala ngayon ka pupin nito umipi nga sanay ako kaya nakilaw mat ini kalau lagi ni aku pergi ku kawan makut dan kata pun dulu dari mana kalau menganut sebab sok kata oma ini kalah tak kata nipu ulugan agam ni idi menak tumuri huyu kata petu pet petu petun sawalla tamat kemetilugo khuan ningani sukato makalla tanibut kingo makidaul ta sanaya ori pat tiyu laktu ni hiriu lao chuta kemetjanimmat pinjutju te manga hemekku hattamata e tamen lo akhire halun kisiani lo chuni takwa puyuli poventuli apati siogamme nigunnatu teimit tuala masuli hatte yo halu aktorunu taami atinne siami poventuli agomanni tumi kisiani antomatjeni tamalira pikut madirat kuttu poyalu tawatta kawamakkunu Kita kucuk ada tu acinga pun tulang mani atau ada ini siang kalau aku siang ini itu pun tu ada nongi waktu unlimu. Menurut sila untuk siang kau belum sila siang kau tengin newsok atau tiba dia sejamin mat atau pemuda unlimu tasi tamam mik atau pelajar tahun nunggu pelajar lu. Puyulik, pumuntulere hakaintok, ulong, ano rilong kung ano sanimut, ano rilong paro, mahawk paro kayo, may lakon at suni. Tamag ko, hawin malangabasi, haulak kayo nito, silan niluit, piluak to mi, akto pa mi, nubuti rimilo, at atuti hata si makatigit, kaman na, hawin matsiya langabasi, pag na si matsiya langabasi, akani, takilimari yanik, yun silan silan nilo lao yung mat hawa yung matya tukot temit tukuran lako mangi tukot inusa hawa yung manang imat kasi yun kahit silan lako tigito yun at saka silaw yung panga kaya pinito ako singit tahayo alam mata tamag ko kung anak kat siron namin ni matya itsibin nilo payong katan ni matya ayun na magilangan akta mo Mandro ko ba yung piyutaking ni unlo ko tiri subot hakita ay tinilo ani ni talang ni mata pero tisungot ta ko ba yung pimi hawin mo lang ako si kaya siya minda lang ako na kumilo pinsip tiwunik na kumilo ng ilon narongin ni tam na hikat hikasungot ta unlo ni makunak tao naman December 25 January 1 tayo kanito hao tama ni matsiya hangat ako namin ni matsiya Hangat susah sih dah. Kuti bundu pun kujit pat. Kalau sih benar pokut, kini saya pihok tak kujat bupin sih tibut. Ilangani pilu waktu ilang mahat tengok angga yang tinsu mui mulai minat tibu kujit. Tapi ko ni tak kau nang itu kalau ini cina dusi hangat hatta kasoh hatta kasi pinil lo kunakata pinil tail cira hatta. Pinlo tuwi niyo tuwa uta ilira na tuyo amu tiki kung nakata tayo at sumo nga tayo piti tiki at sumo tayo man na ukaw si kisubo tayo man na pinayro tayo ang iyong palayay suki ako ilero hata ni hangata lang alun kakwa galeo kaw sa kaman na dani api tsutsa kakun sa tuti
0: Ahay, nakumim marialo no ha tukisinut siya temyo haravit suli Imealo mitano kasi na pikso de halikan na kung inetiro magayak mangapi hangatagon na hatato ni imaksima mo ubalo ni pilukat si hatato ni hangatalak pata uhaus ta hakala mangapi inetiro tani
1: Allah tasu tayme tuwini isukya ikita piyo hatasi matsupya amisukal lalo tulong mata tidak tu mik obik kau nusau lucuya tetut amis pulak eli tay mei kalau tay mei cet nari inat tiga atau hat tetut pincau tak kini lupinga suruk tu ni alat hangat akhir dia kuno timik atsa atau hat tetik kamen na tay mei kajang kalau tu nara siapa ta inti tu titau tit sugulo Kalau nak juigo itu, kita lihat di tu sangat terlalu kata uha tu kesinap siasat ini harus kiatin ini hatta kayak ni tu latihan siasat
0: Apik sutik kau kua nungum me mata noa wahari ya hatta kau merev apik sutik ilang kain tekani. Ammalo nilisi ya katak merev itat cuma mitani. Nakuk me maria lo noa hilaga ya kat saharau nat samangak piu valo ne hawa jemmatin not. Atcu ne ro matua api pipi hatta yang naudi.
1: Isuma hatta pokoi tengah hatta kua pinik angnya wilet sila yudlo. Tapi mengisuma lo cukup tinju hatta kain nasiungat. Tigo ane suci ane bilat cina juga ikut katilah mesuhi katilah mania mija buat sunah akhir ada akhir suhat tati pinjau katilah suhut mana udik tahun nah tani akit perlian itu katilah air reduction program buat tahu suhu umat faham hantai kalau tu bini tu covid sama hantai juga bini sa covid kupai mea hangat juga bini covid 40% utirun nama tanna hangat aku tibinisi sikut saya hutisi asyik tayar hatta siok hangat aku kulo awalat cik suri katibik nene ni makar makungin not tan dulu thank you hutiu piki si cik hutingi malik tilu sukat tu makan mi utik tirun nasu mulu hatta nakumi ella punga tanen nak puyuk tau tayar bin mili kino ye utir ella kon nene hangat aku tibinisi. Tamu kau tak kau haus sekamannya tanya.
0: Hai, nak kau main maria lo inun ni kita doktor siaga lo kau beri nik kau ni hanga jukah siaga lo kau beri noa. Ulu suci ala ngapun.
1: Nak kau main angkut peti rujuti, angkut peti tahu suni di laga lama. Nak kau main lo satu melibat ulu hati hati ulu hati tanya.
0: Hai, nak kau main maria lo noa. Hai, sekarang ngaji mana masuk ceramik kita. Suli yuk kau silen ni ada kau harus sekarang tengah hapa mau dengan jui ni hit sebelak tu me atau apa leh siya ka? Nak kau melayan mereka lalu nak aku nasi kena kat situ tapit dilonga kamera cara api langgam bersih undur sih cara api langgam bersih. Suli yuk kau atau siya ka? Kuda api mekau pat nubu ya balu lak ni anak tak tak suku yuli tu negara hak sudi lelok anu kalau tilu ni gitu mik 30 made 50 mut sungguh ni lemik okoning alu 8 milak ni anak tak tak sana kilo melu nubu ya balu lak meja suku yuli tu negara hak sudi lelu anu kalau ti ni gitu mik 30 made 60 mut sungguh ni lemik anu kalau alu anu kalau milak ni anak tak 50 made 70 mut sungguh ni lemik ukune hak lo tilu 5 ngoyumik umiyak melu suku yuli lak meja ano kalau ti nik gitu mik 30 mi 60 mo sungo ni limik ano kalau milak ni anak daw sunilo 50 mi 70 mo sungo ni limik o kuning alo 5 inuk tuwa milo sugo yulak mi yugok ano kalau ti lo nik gitu mik 40 mi 70 mo sungo ni limik ano kalau milak ni anak daw sunilo ano kuinga 60 mi 80 mo sungo ni limik o kuning alo 5 bubang nito milo sugo yulak mi yugok ano kalau di ni gitu mik 60 mi 80 mo sungo ni limik ano kung alo kasulak niya nagak daw suni 40 mi 70 mo sungo ni limik o kuning alo gok 5 ako libin milo sugo yulak mi yok ano kalau di ni gitu mik 40 mi 60 mo sungo ni limik o kuning alo gok 4 ibu ibu milo suku yuk lah telak miyuguk atau ciku han nikal lah telu diluguk anu kalau dilu atau wak ni tu make 20 make 40 musung anu lu make oku ni hak lu dilu 4 ngu yu make salo nilu suku yuk lah lah miyuguk anu kalau dilu o an niu lu atau wak niu lu aku ningani 40 me 60 musung anu lu make anu ringalu sakil lah ni anak tau suni nik yu lu atau wak niu lu aku ningani 40 me 60 musung anu lu make okone hak lodi for ngo yume kan su ami rakten lek milo suku yuk lalak me yuk ano lodi lo kabanga ni lo o an ni lo kun ninga ni 30 me 50 mot so ngo ni limik okone ngalo gok 6 wak de milo nubu yalak me yuk suku yu litu na ga hak su ti lo ano lodi at wak ni to me 50 me 70 mo so ngo ni limik okone ngalo 6 kan su milo nubu yuk la talak me yuk suku yu litu na ga hak su ti lo ano lodi o an ni lo at wak ni lo kuninga ni 50 me 70 mo so ngo ni limik okone ngalo gok 7 au bolo milo suku yu litu na ga hak me yu gok ano lodi lo o an ni lo at wak ni lo kuninga ni 40 me 70 mo so ngo ni limik ano kalu milak ni ngak da 60 mit 80 mut sungun ilimik okoning alagok 8 tasiyok milo kuk jua milo sugu yoli tina gaya miyuigok anu way hati ilo tili oan niulo atuak niulo kuningani 50 mit 70 mut sungun ilimik tasiyok milo kuninga 7 kuk jua milo kuninga 8 kaya sual jua milo sugu yuk lalak miyuigok anu way luti oan niulo atuak niulo kuningani 30 mit 60 mut sungun ilimik kuninga 8 nunan siyabu milo neinemi suku yu litu na gaya miyuigok anu walu tilu atwa ni tu mi 30 mi 60 musungu ni limik ukuninga 10 Hopedale Postville makubi milu suku yu kalala miyuigok anu walu tilu atwa ni tu mi 20 mi 40 musungu ni limik ukuninga luk 12 tak wata kasil ni adiku hawi sekandang hapa mulu nga yuini kecebi ulak tu minu nabi minu na tsewa milu kamat tsewa nga pasi hong apa si
2: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

Tila te mut sai sa kut sa ya na tela tan na wi go tan na jani ku su wa te mun ka la mai la ha ki mi sa nu te mut sa kan na ti wi la te mon sa sai sa kut

Ila si balak pami sila kalimala ko lugi la tamani kibalang min kanuin na siya o mga atak. Ako biyan napigay akalo nga unnuk nuwiya na aktigok o ang lalo ni gok 40 min 60 mo kataw nim. Una yung niya tamani 1 milo nim. Akago nuwiya gumaktigok makutuin na relik o ang nagumaso ni 40 min 60 mo tika kataw nim. Una yung niya tamani 4 mi gumaso nim. Kansa nang menamati ka jami tema unnuk nuwiya na aktigok makutuin na relik ubulun niya kan nagataw ti unnuaw. O ang nalutit 40 mit 60 mo tika katalo ni. Nigla suna tamani 1 milo ni. Akagot nuwiyo gumakti gok makutuwi na rili bulo ni kanne katalo ti ublakot. O ang nagumakti gok 40 mit 60 mo katalo ni. Una yung niya tamani 2 mi gumakto ni. Igluligatong mili unnuk nuwiyo na akti gok makutuwi na rili itaw bulo ni kanne katalo ni unnuaw. O ang nalun ni gok 40 mit 60 mo tika katalo ni. Una yung niya tamani 1 milo ni. Akago nuwiyo gumakti gok. Makatuin na rili gulo ni kanne katalo di lutisuli. O ang na gumakti gok 40 mit 60 mo tika katalo ni. Una yung niya tamani 3 mi gumakti ni teka ni. Igluliga atyong min. Kamanito alit unnuk nuwiyo na akti gok. Kanilak palyalo ni unnuk. O ang nang natigok 40 min 60 mo tika katalo ni. Nigilas yung natamani 0 milo ni. Akago. Kanagon niya pala yung matigok. O ang nang maso ni 40 min 60 mo tika katalo ni. Una yung natamani 2 milo maso ni. Sa lang milyon nuk kanang natigok. O ang nalun igok 40 min 60 mo tika katalo ni. Una yung natamani 1 milo ni. Kanero ne pleo martigo akago ublo mitarbio mixani. O ang nero maso ni 40 min 60 mo tika katalo ni. Uni yung niya tamani 2 mi gumaso ni. Nao yani li unnuk kanang na tigo. O ang nero ni gok 30 min 50 mo tika katalo ni. Nigla su na tamani 2 mi lo ni. Akago kanero ne pleo martigo. O ang nero maso ni 40 min 60 mo tika katalo ni. Nigilas yung natamani. Tumi gumaso ni. Tagwatako sila timnena. Sige yaw ila. Tamani kivalamit unnuk. Ama kagu.

0: Yo may lakot ra na Chris Kreider.
1: Dahil man na kaitilin yung man. Ang iyong maklo na ma ilin na kiti yung naklo ni piwala ko tao na ito. Dahil siya malo coach kitikati kasi mablo niyo. Kaya met siya namumet siya at ilo ko nala ko kalawang man. American ng maklo ni. Kasi ano nagwala ko mag-umantriyo. Kinawala ko kanyakta nga lo. Ang ilawa ka lang ito. Ukiwataw si nang may na. At iloktaw si mong. So, pibahala ko ito niyakko.
0: Tan malit na kano kipuk tolok sa mayot lahan niya yung tinahaki at law to. Katika nang niyakko pa.
1: Then, kaya may atyak to piyon na kalawang mago. Kasi yan magkailan ni ko NHL me tikwak si nga nga may na pijang itaw. Ayong ngayal karok tiluwi ilan ni kukwak magkwak si yuyak at tamat. Di man na itaw yuyak man. Like ito makatak man. So nga na piyaw nila. Ayong ito ito titin ayong ito. Kasi yan it NHL tayman na ito yuyak at tamat tikwak si nga nga may na yung ito lugarong man. Pidjang ito si ukwak si yuyak tong mat.
0: Damon na ito yari wa Winnipeg Jets good. Dekon nu lutat go ligi yaw yok. Kip nu wara luang mat namu kia. Damon na ito yari wa gulwa kanwi pa kia taam na.
1: Ila ujang nak tong mga lewit. Tako American good. Olympics ni gomelo ta lok di lewit. Tako ilagi ilok ilok to take ane. American utrumit Canada meet to my young intruding. Tamang melong ito alwa kasi yan itako ayong minning. Dahil man na itilugo kawesok to nga Winnipeg kivituin nang imat. Kinaw yung mi kinaw yung kalarong mo at ilok long mateka ni tumablo na kuni. Amatamanga mea pima yung nangalak luni. Dahil man na ito so look ano ko tao tamat. Winnipeg to tayo may utak kaya nang nakpong. Then na kinawali ako nang man.
0: Ni then na look Skinner mano yung tekin ni Goliw Maso ni kanwin na ako pagkiyat ako Winnipeg Jets ko li
1: tamak ko akitik di tekin ito mga angat at kati yung mga angat at ayong naluta ako tang mat Skinner na ayong ito ar salaw chutaw lang yung mat Edmonton Oilers kun tan na puyok ta ako tang mat goli pititin na suitung mat katak titi suitung mat uko si bunyan itup tao pila na minipit pani kun nang imat so kuwe sik tung skin to tema uke ayong itjang na po uche kayo na man
0: tako at Edmonton Oilers uje kasung na tukso tana kititjaro ti kititjaro ni Skinner tak nalu kau sekarang tiu Edmonton Oilers nutami kau sekarang luti tan mali ikut ngat finals no kat terlalu luti tan mali kanu kia jeng nang nak pakia 2026 tan 2027
1: ni tan nat terlalu gua nalu nak tau nutami kau sekarang luti goalis jeng cak tan itu goalis kau luti then Stanley Cup ta sa Dr. Anderson. Day ka na katawalik doon ko lo. Kasi yan eh, kapta ko tolong mga nalunang man. Day ko ayong ito. Tsaka ko tinga yung ilang katawang mat. Nalunang ko to. Kanong. Bihet siya ko yung ratilani ko. Pianit siya ko nang imat.
0: Day malutan na defense katsak na ako pa Edmonton Oilers tem na tem na nutaw walak sa mayok nutaw lak ko man. Puyok taga tinga.
1: Nurse?
0: Yeah.
1: Dahil man na kaw sa kawap tiyo. Kuwi siyang ikangata. Nutaw ya kaya katang mata. Kuwi siyang lolaw ng imit. So kaya ma, kaya lukta ayong ilang katawan ng it. At matin kaw yung mayong man. Tikwak tuwi yung makatang mata. Kinaataw si kurung salaw changit tiyo galo. Salaw nga nga taon. Ami sino salaw tiyo takakatang mata. Kasi yan, tikwak tuwi na kuwi na lang man. Ipso mo nga salaw lok tiyo. ipsumunga saa o te taolokten tamakkoa ilane kusuli loangi kalorti kisiane ipihi gapti ku kausa kata
0: hila tamak kakitao yak nakilo alak pa te minele uluti sulut una pinjuta kao yo
1: kuinga lo alak pa
0: kuinga
1: lo teman na ilane kut kakitao yak la anak kakti me atak taka ila ukalema kalorti nga upek na lo akong nga ngata asya nang ngao me aklo ni nang tape siya man ito ng iman tape siya man nili utak kayo yaklo ta sana tele kong niluktaan ni tema to tautong niya laki wago hakit yun ni ublo may walak tong li kauta na unno at mata kaya akong naksigap
0: ta takwa ila tauti wang nakatam te ila takwa lut tautik sa ungin nakto ya tatu silo Toronto Maple Leafs hakin lirangamit takwalit magkutumi first draft tam na UConn mutaw yok draft taw lok sunit kitik preseason hakit luhit taw tukluhut kitik jak tu yak sunit tam na kiting na kopat matron tukunugulunit tam na taw tuk taw katakpat solo kapsini kitigunit 10 games mutaw yun nak sunit na juniors kunut temin na katakpat
1: ublume ulak atjige yun na mago ni teman na yung nakdugalo kasi ani makoa makuktok juan Canada may kita katalog junior hockey $35 a week or $100 kina alam ko ting nuna lealang na hockey katalog ublumi ulakto sila toksang video na American nuna ngani kiti kiti yang angami kina alok tu akat talang mata. So, lo, dahan na kausa ka sakta, sila tuk sa kumitwang mo, American kuno katigak talang mata, 300,000 liulak na nukiyo atas. Ilin na nga, haki gaya. So, I miss you, teman na ilang mata. Haki, nitwin na ngit mo, teman na ilang mata. Basketball, football, kina alok tuk tu magalulak tu. Aperçok tinu ili yo lok sama tilu ku type cuman ni type cuman ni li ili ni aga yang ni akil tau sama ni yang man tepung ha ke gak tu ke sokam ma ili ni yang nak sila tu kosok big john american nak itu yo 100,000 a year iman na ublu mi ulak tei ko sala lok tilu it ketik ti salak sak ti tau lok tilu it kina wale lok ta nak simot Tako hakit tu ni malakat tak tu kablo na ano nangan ni. Tano ko sa rin ng matyo.
0: Kinira kang nakok pa defense kanyang mitam na ayong kumnak tumit, kayo kumnak tumit defense miyo katimin ni.
1: Yeah. Tema kanin nang nak tun tem ila kau ta mata makko kan nakatang mata. Unta ko pibal ko tigil nak tun. Tema trade long ng mata. Makuktok tu ila ten na tiu yang tak ada ke nang meu to ni tan na tuni chu tiga ya american ko lu ni
0: te suno gua te sama la fun so una tuni ya over nice na matan na kau yang mengit te bu try to mo lu ni ke sini tau tu klu tau il tv ku tau tu klu tau ko ka ta mo ta ta na yung mit ma yu na tok tau 26 new ki uli Toronto mo to
1: I ayung ayung itu alu alu kisah ni kita katingin so kalau ikhaya kati icak pada I ayung itu alu tanah nalo nak uti kiba.
0: Tama nak kian yang muda alu alu ni tama American muda alu blue ni tama nasuli ing musik tara sunyak Canada muda American muda aksi uti kat tapa ubalu amat ubalu tak kuat out. Akan ang mute temen na ito yak pagulog ba Olympics nung nga pirattak do yak pa.
1: Temen na ako sa kayang ni Solo at Solo na sa uyuya si Utamakuninga. Nunak yung may kitikto yun eh. tak ko kana de me ni uni ku Stanley Cup tanai la yok na lang ang bako sa alak sa kasun sulit la tao matatap sa mga
0: tam na tao ka unjang na lao tok kau sa tam na atok tao loa unir tuya ka tamat nilangit kitiktit hakitit Gallagher Vancouver mo lao tuni tam na manchani tao tugo man nagat lao tuni aksawin na tuni so lo kagatamat ang grinder Time na ito yalo pa. Umatya, manchaan, mirat talap pa, haki kang mi.
1: Kisiyan ito, ila, akso ko yun na so, kisiyan eh, hakin na mo, inna ko, na atok to latang tamani, 33, ni ukiyo kalagawi ungataan eh, inna ko na kakto ko itong mata. Taman na, ang ilawa kalong ito nilo, timiya, akso ko kalagawa, so lo, kisiyani taliman ukiw mula ko ten na ungin man. Ten na yungin na kailok na ukiw talima mula ko ublo me teka ningin man. Ama tamak ko akso ko kay naniyak sa umata. Itak titiyan is with you. Ikayon is with you. Naniyak sa umata. Taman na sab ko taulong man. Dahil ka nilo Vancouver mong bibalang nek. Dahil nilo nung naging maklo niyo taong nga ni Kupro ni. So tamak ko Vancouver to magkukti nang ni toka kapalaya yung mata ikayok palang nek. Bibalang ko taong palang nek.
0: Ang malukolski nek ta haki katalog sa mublo ni.
1: Hindi na mga ko yung nilo ako yung loto Vancouver diulok ko niyo. Tine, American noon nga naman na ilinyak ako sa makokto ka kikiyak maklo niyo. Pang natyak. Si manekto at ating akitilinya luman.
0: Ang mataw ako sa karatiwi lamat Calgary Flames tagwad magkuktunit. So lumalik to yung matataw man siya ako magkuktunpigay ako di ayaw ko niya palaya lang mata. Tagwad Calgary Flames playoffs mo kita nak sedar kau ni kisah ni makuk tu ni berat tak sedih temen ni kau bak pelajar kasih mata tahu temen nak tak kau
1: pergi ini pelajar ni aku kalau kisah ni tahu tak nak kau kini ulang pangan yang masuk juk tak kau ni ketik biar ni arena ni lu tak halung mengalang mata kau so lu bang nak pelajar temen makuk tu yang nak pelajar berdik so lu tekung lu tak mau Iliya utik ayung nak sal pival utikan tau tuk tak kali.
0: Tama tu sal visa tebut jani kusuga tama hakimi unikat lugu kau mana aku sila tama uyu kang masulip aku tu sahaya oma tiku tama tu sahik sekun.

0: ලාවල්ල ගයාන්නයක් ඒලාට සයික්සට් උටගයාන්නයක් ඩොක් තමානය කටිලියක් සීලාවන රොබට් කබ්වී ඩොක් වචාවටාව
1: උල්ලොකුත් සීබීසිකර තොතම පිකල්ලියද Nunavut to Saktulagana Mukangu Naktulagana Mukam Missioner Richard Hall, the Matuminga Huvega Jahaluangito, Nutacha Jani Harajau running, the Malutako Gava Makuni, Hanutuina to Sakatani Kamadigija, La Haji Saktigija Watun, Maligalu Beminaga Jomi, Taima Unikala to Isimadu Natuina Hanning it, the Mako Atokta Valle to Natilugin. Tai malu tak ko nuna buka bermakuning atun ada macam yang lego atau kata pada itu nak tu kau teman tai malu ministry tinggal lagi jangan kajul lagi nama cuma kota lagi nama Erwin Devereaux tai me ohala waktu teman naya artificial intelligence tai makanu tu nak atau tahu kata tu solo ikajul tahu betul. Haga chau ja kortu ni gaba mau iloani amalu namene qinu sim ninu simnun ha kiseni simalu to tamanna kanguna tulagani nu na bumeuni attana taine manenglo pilu waktu me ukertatu nakituinna ipigi ja wallengin natilugu taima allai simalu tigi janga khanu de ja guya rutau tuinna re hartu ha pilu waktu me sapudji gaswarne mun Nunavu Gavamakuta, Kamalaga Hangitu, Nuta, no Harasau, Minister Tungalaga, Gavamalagikunu, Anna Fowler, Ohalauto, Rasuligota, Machuming, a Kamavalejut, Nunavu Gavamakuta, Taku, Gavamara, Novitoxi, Majulimano, Atoktau, Gazato, Ohalauto, Gavamakuta, Machuming, a Hanoktu, Chow to Gigia Hatun. Nuna vimi asibakti nuhattaktu illu aateima ikajuktau kunna tsiarneelutu attanaktumi niangimata nuusimatillugin. Taakko 16 nuta silalagiviin. Taakko atuinna ulemata amalu adjiliuki hattaktu 15 minutes naatua gaimman. Hakaaguni makuuni aakisuktau lauktun. Takut silan ni abi halunan ni aku sokta ulah tu di nuna lino kata hatta ulah tu ada mi delay alaku tanah makabik ulah cijing nila gabam angin kangat atung nila kajanga apa tila kena mau majul kena mau kau di sana mulu ulah tu ta makuagunano mu isakta guna ngituin asihin ng mga tunay kung makuta hatuin amalo kakisaw da hatuin tabo na Starlink kun amalo at tanak tumi huling ngimata
2: Pimmari alaman na hawagi ko masyong wata ututigil ununa lewa siya no ay lang ako ma inakalang ako maluni umiak kuluni sikitok kuluni ilangan ni hawagi manasyong sila hanuin mga amalo nuna leo sila taane sila tseng utuin na reali sila nilo utuin na reali
1: tako sila lagribi at dilo terminingin tako na civic app kupida tao dun amalo tao tako ikumakuti leo kuti usani kilome akhige Tahu lilau mejo akagu ikhuli sana jauh waktu ni $30 million ratu anu kimi pauti ikut makuti lewuk tahu jo nuna ni sila tani itu nuna buat nukit jauh di corporation tamat cuma akit cuit titi cuit tapi malu ada kuasa ni kiloami abal lewangan yuk soal tu inang ni atau guna saya hutang ni amata Robert Headley sana kiloami hamal aku nuau la cuit jauh waktu
3: The carbon footprint will be offset will be big.
1: Tai mata ku pujuk lu leung ni ke jang ang jo nak lang jo la ke ni tu amal tau ku ta ku suru hai ku mak ku tinggal so lu tu na tok tu ya tok ni nak patata na tok tau si ti gun nak tu NNC tai mak ta macam ni ikum makuti leo palle gunnar ne alert tweet amalutana sana jawninga waje akige tawninga amalutana oxo alutuna toktu ikum makuti nga khabinga akige tawluni NNC ko khanaftu atay maguta bani akagoju atakko sana jaw la tokunnar situna rele panna taw simajuka jusitieto pata Amanu kalau mau tak kau nala guna lelau majui inu mengingati unuk Saint Jude tu cerbingani tak kau lalu akan atau lima me ulu kajau tu lugu suli junu kuli sini arti ilin arti tau hat taksi majunu Dantha Edmonds tane ingin lau tu ilah hatu ni inu culi ni arboi lugani ingati hujuni dan kau kajau lau si majui kalau Nijau si jakti katu jakti ingin nut amalu inut suk hilau jaktiin Mary Percy tanah ini niati cici ingat nemu inut cuil ini abelu ni kan waktu antak wago hube lautu Edmonds tanah ingat jakti lugu.
3: I have one young girl who loves to sing.
1: Atau semin na tak ko ang nak tahalau to ubik kami tana sa ini si titiu ing rumain nasu amalu tau tana ingat temikati sila na mini nereun na kain na lau to hobi asu inak tu ni piusi ko kaya kanila to ah tay mago uto ka lau tu atau siya tak ko ingi lau ngunyak mini Edmonds tay mata na ilinyak binu khatang niya to halun ni tapani pinaswa ko si ujumi tamako suli juwi kili si niya tiilin niya kaya ditaw ni kuno unika kaya to khatang lo niya
0: Oya nami kawisa tu sa ayak set udak tu tama ka tenang mait blumila October laktilugu Thursday October 1 tema ilagi lakta wila tu sakso gyan na mo chao chao Imma kasi wala pamit sang nalaw lutang.